0: produkto, hindi na dapat pagpadayunan ng pagbaligya o condistribution. So another cumbersome law is ang pag-refuse sa inspection. So kadamaan, no, may nag-refuse kay tungkol sa Balaan Manila nga hindi sila pasok sa food standards. So bawal ang pagpangindi nga ihatag ang access sa pertinent records. Kagbawal man ang pagpangindi nga pasudlon ang authorized inspection officers sa food safety regulatory agencies. So kung may authorized inspection, hindi dapat pagpugnan ang inspectors o kung taguon ang pertinent records. So bawal man ang pag-operate sa food businesses nga wala sang appropriate authorization, syempre. So kinahanglan gid nga may proper authorization o kung permit nga nagakinahanglan sa applicable food regulations. And lastly, syempre, bawal na bawal gid ang pag-violate sa implementing rules and regulations sa Food Safety Act. So hindi lang ang main provision sa Republic Act 10611 ang dapat sundon. So kinahanglan man tumanon ang applicable implementing rules and regulations. So kung may lay, of course, may penalties nga pag-aatubangon sa naglapas diri. So under Republic Act 10611 or Food Safety Act of 2013, may corresponding penalties ang mga tawo kon food businesses nga makalapas sa mga provision sang layi. So ang penalties nagadepende sa kadamuon sang violation nimo kag sa epekto sini sa consumer. So depende na sa judge kung ano yung ipataw sa imo nga penalties, no? Pero may ari din nga pagkasulundan, no? Kung first conviction, una nga pagdakop sa imo, may multa ka nga 50,000 pesos to 100,000 pesos kag 1 month nga suspension sang imo nga appropriate authorization to operate a food business. Pero kung matiga kang dyan ulo, no? Kung nadakpan ka naman sa second conviction, multahan ka naman sa 100,000 pesos to 200,000 pesos kag may ara ka sang 3-month suspension. Siyempre, samtang gadamo ang imo violation, kataas man ang imo nga conviction. So, sa third conviction imo, no, pag patawan ikaw sa 200,000 pesos to 300,000 pesos kag may ara ikaw sa 6 months nga suspension. So, kung ang violation naman, no, nagresulta sa slight physical injury, so may ara ka sang 200,000 to 300,000 nga multa kag may 6 month suspension kag may bayad ka pagid sa hospitalization kag rehabilitation sang nabiktima. So kung nagresulta naman sa less serious o kung serious physical injury, may 200,000 to 300,000 nga multa kag may 1 year ka nga suspension upod ang hospitalization kag rehabilitation costs. But kung ang violation nagresulta sa kamatayon, so mahimo magatubang ang liable sang 6 months and 1 day until 6 years and 1 day nga imprisonment. May multa kapagid nga 300,000 pesos to 500,000 pesos kag permanent revocation sang appropriate authorization to operate a food businesses. So hindi ka naging pwede nga mag-operate sa food businesses kaya syempre may napatay ka na, crime na naiya. So gani ang food safety violation, hindi dapat pagbaliwalaon. May penalties ang Republic Act 10611 kag nagabugat ini depende sa repetition sang violation kag sa epekto sini sa health kag safety sang consumers. Gani mga kamerkado, no, aton gidumdumon nga ang food safety is everyone's responsibility. So hindi lang initrabaho sang mga nagabaligya o kung nagaprepare sang pagkaon. Kita man nga consumers, may role sa pagprotect sang aton kaugalingon kag sang aton pamilya. So kung nagabakal kita sang food, be observant. Tanawa ang packaging, expiration date, condition sang food kag kung paano iniginahandle. So kung may makita kita nga pagkaon nga daw unsafe, contaminated, tampered or improperly handled, hindi naton pagbaliwalaon. So para naman sa mga food business owners kag food handlers, reminder man ini nga every food you prepare and serve is connected to someone's health and safety. Amo gani nga importante gid ang aton proper hygiene, proper handling, proper storage kag pagsunod sa food safety standards. Kaya ang Republic Act 10611 or Food Safety Act of 2013 is there to help protect the public from food that may cause harm. So before we eat, make sure it is safe. Before we serve, make sure it is clean. And before we sell, make sure it is safe for everyone. So kag ide lang kita dapat mangin aware kung may viral video nga naga-trending. So food safety should be practiced every day sa balay, sa merkado, sa restaurant, sa school, kag bisan diin nga naga-prepara sang pagkaon. So protect your food, protect your family, and protect your health, mga kamerkado. So time check, it's 8:06 na. Subong adlaw, petsa di siya 7 na, bulan sang Setyembre tuig 2026, Webes naman adlaw. So siguro bastante naman ang atong second segment sa subong aga with regards on Food Safety Act. So let this segment serve as a simple reminder and awareness to everyone. So diri na lang kita anay kutob para sa atong first segment sang serbisyo publiko. Kag mag-break anay kita sa makadali. Kag sa piyak nga bahin, no, sa second segment, may kaupod nga guest si Rico. Kag pagkaistoryahan nila ang kadalagan sang bugal sa Ibisanon. So sa liwat madamo, ging salamat mga kamerkado. Especially diri sa probinsya sang Capiz. Kag subong mandira sa aton sister company sa Radyo Merkado Iloilo and Radyo Merkado Aklan. So thank you for watching and listening mga kamerkado. So this has been your Servicio Publico host, serving the people live with a truthful information. So saliwat, ini si Kamerkadong Regeline Badhay. Kagkaupod man ang akong text sa technical side, Kamerkadong Kian Falco para sa pagpangalagad sa Servicio Publico sang Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Capelco Board of Director, Panay Panitan, Director Ninfa Nini Brillo, Barangay Kagawad William Limhoko of Barangay Ilea, Ibisan Capiz.
3: Hero Hardware, located at Kudian, Ibisan Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
4: Joss Marketing, Petron Gasol Dealer. Para sa inyong makinanglan sa LPG, ang Joss Marketing Petron Gasol Dealer masaligan gid. Namtang sa Altava Street, Roja City, Capiz. Para sa madasi, kag-convenient na delivery sang Petron Gasol, magtawag o mag-text 0912-470-9740. Joss Marketing, Petron Gasol Dealer masaligan gid. Para sa inyong pulian kag-negosyo.
5: Trans World Trading Company Incorporated. Sa sulod sa mga dekada, ang Trans World Trading Company Incorporated, isa ka masaligan yung food partner, known for commitment sa kalidad, kag sa pagkamasaligan. We bring you a world where flavor knows no bounds, with products you can trust for every meal and every occasion. Good food starts with Trans World.
6: Stella Maripon and Family.

0: All you got to do is move.
1: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Dance with that groove, all you got to do is move.
3: Real, oh no, fuck it.
4: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: mga kwento ng buhay sa merkat, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tan-aw naton ang pila ka practical nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Siguraduhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kun maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kun ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayi man ang mga oil leaks antes kag pagatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tan-awa permi ang radiator kung may bastante nga tubig. Siguraduhon niyang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tan-awa ang imo air filter agud masiguro nga nag-ooperate ang motor. Ibutang ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kun ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayong kondisyon. Kun hindi, islan o kontinluan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge. Labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tanke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids, amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicator sang kondisyon sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa katanda nga mayara sang hindi maayo sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tan-awa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kon sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tan-awa man ang mga threads kag mga kilid para sa bisan ano nga mga samad o kon mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antes sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Hindi gid mag-text samtang nagamaneho. Hindi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, Blow Baguettes. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Baguettes. B for brakes. L for lights. O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for self. Drive safely.
2: Kung may matabo nga kalamidad sa inyong lugar, nakahanda ka na bala? Ang mga linog, bagyo, sunog, kagbaha, mahimo hinali lang nga matabo kag makahalit kid. Mga dapat himuon kung may kalamidad. Antes mag-abot ang kalamidad, dapat nga maghanda. Ihanda ang imuhon ahuna. Ulihin na ang tanan kung maghanda ka pagkatapos ang kalamidad. Hibalua ang mga kalamidad nga mahimo matabo sa inyong lugar kag kun diin ka mo makadto kun matabo ini. Tan-awa kun bala mapag-un ang inyong balay kag kun indi delikado ang napatindugan sini. Ihanda ang mga kinahanglanon sa emerhensya o kung dapat may ara sing go bag. Mahimo wala na sing kuryente, tubig, linya sang telepono kag transportasyon. Kung may salakyan ka, tinguhai nga hindi magkubos permi sa tunga sang tanke ang gasolina. Kag permigid nga may pagkaon, tubig, kag emergency kit sa inyo balay. Dapat may listahan ka sang mga numero sang telepono sang imo mga abyan. Malapit man sila o kung malayo, maghimo sing plano. Hibalo akong diin ang pinakamalapit nga gulo sa inyo building pati na ang kahimusan sang eskwelahan sang inyo kabataan sa tiun sang emerhensya. Maghimo sing plano nga buligan ng iban. Lakip na ang mga tigulang kag may kasablagan. Kung may sunog, maghapa kag magkamang dayon sa pinakamalapit na guluwaan. Hindi ka makakita makita sing maayo bangod sa aso. Ang kalabanan nga napatay sa sunog, amo ang mga nakahaklo sang aso. Ibilin ang imo gamit. Importante ang kada segundo para maluwas ang imo kabuhi. Kung may linog, manago sa mabakod ng mga muebles o kung sa dingding sa sulod. Paabuta nga may linog pa pagkatapos sini. Kag magpalagyo dayon sa mga building tugtog posible. Mahimo nga inoras pa kag mag-abot ang mga rescuer gani kung masarangan mo, buligi ang iban. Kung may buhawi o kung bagyo, magkadto dayon sa mga lugar nga luwas sa talagman. Kung may baha, hindi ka magkadto sa mga building na ginabahaan. Hindi mag-ubog o kung mag-drive sa baha. Ang tubig sa baha, mahimo may higko. Kag delikado, lakip na ang mga basura, bukas ng mga manhole, kag natumba ng mga poste. Kung magsiling ang mga otoridad na dapat mag-evacuate, mag-evacuate dayon. Mas maayong maghanda maghalong antis kag sa tion sang kalamidad. Agud malikaw sa kahalitan o kung madulaan sang kabuhi.
0: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Alas 8:18 ng oras naton diri sa serbisyo publiko diri sa Radyo Merkado Capiz. Balik kita diri sa programa Serbisyo Publiko diri na kita karon sa second portion. Mga kamerkado ang aton sini karon nga bisita, isa ka hindi man ay maasi-asi na kulbangan ni ko, medyo managang ko ni skilid do kay base bala karon. Isa ini ka bronze medalist sa Muay Thai, no? Ang kwan ka rin eh, ang detalye si Nikron, aton ay nga hatagan sing, no, sing tineon sa aton sining bisita, no? Wiley One si Mr. Romel Dita sang banwa sang Ivisa, no? Pero antes ko rin tanan, Mel, taganta kasing tsansa nga makapanamyaw sa ini-delay ni sa segundos ato ang live o real-time ato, no? Pero pabaluto lang ka nga ga upod man karon ang Radyo Merkado Aklan. So mga merkado sa Aklan ga monitor sa aton. Amo man ang Radyo Merkado Iloilo ga monitor man sa aton. Kag ang Radyo Merkado Capiz te mga kabanuanan diri sa aton nga may ara facility sa Radyo Merkado naga monitor karon sa aton sini nga pagpangalagad. Plus live man kita karon sa Facebook. Kon mga kautura naton dira kung gusto ninyo makita nyo sa sini nga kasimanwa mga ibisanon. I-search ninyo ang Radyo Merkado Capiz na i-follow kami da, tapos i-share para every time karon nga may mga bago kita dire, mga program or mga bisita, at least ma-inform ka mo, ano ganun ang term, no? Ma-notify ka mo, no? Nga may ara kita nga bago silang ipakita sa inyo. But anyway, antes ang tanan, tagang ko tsansa si Sir Romel Diita. Sa pagpanamyaw, no? Sa imo sini nga friendship, sa imo sini nga mga nakontra man sang una, no? Sports lang nga kontra, di nga na kontra mo gid. Kay para mabalaan karon sa aton sini nga mga viewers kag tagpalamati kung anong topiko nga aton sini pag hatagan sang tempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Romel, good morning kay welcome diri sa Radyo Merkado Capiz.
4: Mayong aga, Sir Rico, tapos mga taga-ruas, ibisan, bilog ang kapis noon mayong aga sa tanan, kag sa mga student sa lockdown ni Mimi Jim.
3: Mga kamerkado, ang aton sinikaron nga bisita, bronze medalist, no, sa sining nagligad nga bulan, nga ginapatigayon nga Muay Thai competition, international siya, no? Competition, yes, dito sa Thailand, kaga ang probinsya sang Capiz bugal man amon nga mga Capiz noon nga ang isa ka Capiz noon, isa ka Ibisan noon, isa ka Pilipino nakadalaman sang bronze nga medalya sa patag sang Muay Thai. Pwede naton una siguro sir, sino si Romel Dita sir?
4: Bali isa lamang tao, normal lang mga tao, dira lang sa gym.
3: Halata man, di ka man abnormal eh.
4: Gym lang. Bali, umalang na sa gym lang gid permi, gym balay training. Kasi may mga competition, intra-intra lang mga athletes ko sa mga competition man nila halin sa eskulahan, Wibraa. Amo lang na akong ginapokusan man wala. Ah,
3: di natawo si Sir Romel Dita.
4: Bali akong pamilya gid halin gid sa Maayon, tapos
3: oh, panitan Maayon, Maayon Madita eh, no? Oo. Tapos din ikaw nagdako.
4: Diri naman ako sa City sa Ruas naman ko naka, nagdako gid. Tapos nag-umpisa man lang ako sa ano, sa training sa MMA mga 2009 hasta nga nagpadayon kag nagsigisigi nag-abot nga nag-open sang gym tapos nagatudlo sa mga athletes man.
3: Oo. Una ko siguro nga pamangkot sa imo anay. Ano ang nagmotivate sa imo? Kung sino nakaganyat sa imo? Paano ikaw naganyat nga nakasulod sa sininga sports ining Muay Thai? Muay Thai man primero ang ginasudlan mo?
4: Muay Thai, kickboxing, bali taekwondo, nag-start ako sa taekwondo tapos do sang sige-sige na lantaw-lantaw sa mga pelikula man, mga lantaw sa TV, may mga UFC. Do na inganyo tapos na dira ko nag kuno gusto ko testingan tanan muna, muna try ang muna nga classes ang experience. As nagsige-sige man naging maayo man ang result sa sang tanan.
3: Mm-hmm. Pero paano ka? Paano ka nag-umpisa man? Na naka-join sa Muay Thai?
4: Hindi laman ko sigurado pero nag-try malanggit ko tapos hasta nga nag-do na uyunan mas ang nahiligan ko man nagpadayon hasta subong sige ako nang pang sa MMA, Muay Thai, kickboxing, mga muna nga jiu-jitsu, skinboxing, may ara.
3: Ah, paano ka naka-abot dito sa Thailand? Kaya isa ikaw ka Pilipino, kaya isa ikaw ka Ibisanon. May mga kompetisyon ka ba lang agin participaran dire sa Capiz or sa Rion kung sa Pilipinas?
4: Bali, na may mga ka-team kami, tapos may mga coach man nga nagabulik sa akin. Salamat ako sa coach naman si Lido, day coach ro, tapos day ma'am, day Ajarn Brenda, sa amon sitkor sa inyong member, si, nga member ang gahawid sa amon sa bilog ng Pilipinas.
3: Tapos?
4: Amulas lang mga nagabululig sa akin. Kundi ko man ni maabot ang pagkato sa ibang lugar, kundi tungod ni sila nga gahawid sa amon man nga team.
3: So bali, isa ka mo ka team, ano na siya, regional or national,
4: national nga team.
3: National ninyo nga team. Paano ikaw na ano? Paano ikaw na recruit nagikan sa Capiz nga naka-join ikaw sa national team?
4: Ay kit dugay naman ko gahampang at least do nakakilala man sang ibang nga mga trainer, mga coach sabi sa ibang nga lugar na nag-asta nga naging member ko nila tapos ginahawiran mo ko nila ka-training sa akon as subong nga gusto kami ko guling ng gym ara mas lagi akon nga assist sa akon kag send sa akon sa mga kon anong mga program mga gina-assist kung paano na kon i-treat sa pag-training sa mga athletes, may guide sa pag-training sa mga bata.
3: Good morning anay kay Jay Grace Venus Abugona kaga subuman kay Tristan Yatgulay kaga kay Ruben Villagracia no? So sa mga viewers naton dira no ang aton sineng bisita karon isa ka Ibisanon pero dire na ya sa Ruas gid man ini siya. Galikit, taga-Ruas ka, paano nga i-visa na imo na dala subong?
4: Abali, kitigto ako, tigto kami na patindo bali sa asawa. Tigto na may pamilya ng mga kagulingo, tigto ka eskwila akong bata. Ako isa ka bata, rin sa kapisay na eskwila.
3: Ano imo nga asawa, taekwondo? Hindi.
4: Wala, sir. Bali, sa balay lang man, sir.
3: Pero daw na perde ka niya sa ano, ha?
4: Ako
3: sa,
4: din.
3: Daw. But anyway, kay tikon kaysa no kitabi nga mga lalaki medyo mahuyang kita aber ano pa naton ka mayad no sa mga kuna no mga physical pero pagabot sa balatsyago na way balda baldagid no but anyway ara ikaw sa Muay Thai madawala mo ambala sa mga discipline no may mga taekwondo may mga arnis no. Nga sa Muay Thai ikaw?
4: Bali do ang Muay Thai dabi do dako dako ang bulig sa training sa pagkatao ang disiplina sa Muay Thai kung paano nagkumpisa ang Muay Thai may mga history man nga mga gina lecture man sa amin gina basiya man naman nga kung paano nagkumpisa ang Muay Thai paano nahiligan do mas manami sa para sa tao nga o sa mga pasabi sa amon mga gaha competence ga compet dako gid nga sabagay ang kwansang bulik sa Muay Thai sa amon.
3: No, dali na, pagka shout out si Neil Diano, kilala nyo na ay. Pa shout out anay da Noy Romel. Taga Ruas ni, taga Ibisan ni.
4: Sa Ibisan, banghod ni Saon Saon.
3: Mayo-mayo ni, kay hindi gin sila kakuan ni, maobligar sila. But anyway, ano karon ang imo sininga treatment sa imo sininga ano ni profession mo ni karon o kon baga imo lang ninga kahiligan bisyo ang pag-join sa sininga Muay Thai.
4: Bali diri nag pagkatapos ko sang eskwela pagkatapos ko sang obra do nagbalik ang hilig ko sa pag-training hasta nga nagtukod sang kagalingon nga gym. Do ginpadayon ko tapos ang sa mga kabataan halin man ko sa naging athlete mga ko wala may gahawid sa instructor do nagsulod man sa ulo ko nga buligan naman ang ibang mga bata ang mga bag-o nga maging athlete magpadayon sa para sa kapis nga kadalasang muning mga sports gina at least mga bulig man sa mga bag-o nga mga kabataan.
3: Oo. So it's more on kumbaga ano mo ni passion mo ni karon. Pero why mo na ginakuan? Para sa iban nga daw commercialized. I mean, syempre magtukod ka gym, makuan ka dira sa mga mga enrollees, mag-join. Di syempre may income na supposedly kay may registration na sila dira bala. So ano ini ginagamit mo ini para sa ano man sa imo lay nga passion or hindi ayan nga pwede mo ni gamiton sa imo sininga no nga livelihood man?
4: Bali ginabalance ko man ang pagtudlo sa mga estudyante ko tapos may mga importante may mabuligan ako ng mga bata ng mga gusto gid ng training gusto magantigo mga athletes baga kompetensya nga halin sang high school hasta nga kung gusto nila magpadayon tapos makabulig ako sa mga bago mga athletes malanggit sa
3: dali lang ha sino si Junel Dita mangod mo?
4: Sa mangod
3: shout out lang unod ha kay Junel Dita. Shout out kami from J. Grace Venus Bogona. No. Anyway mga kamerkado, sana sila nagani naton nga ginaistorya naton dire ang ining discipline karon no. Although isa ka physical exercise iban ginaano na ni gina kumbaga sports na ginila ini just like sa iban no taekwondo player Muay Thai player no basketball player tennis player nga meron agani kita karon si Alex Iyala no si Yulo sa gymnastics dire man sa Muay Thai magani nga kun ako man maglantaw abi kaya ang Muay Thai kumbaga do hindi gini Pinoy mo no in fact kumbaga ang realidad nga daw hindi pagid accepted kayo ang Muay Thai sa kadamaan sa mga Pilipino pero kadamo naman subong in fact aton nga national player man nga nakilala ko hindi ila sa pangalan taga Ifugao daw isa man siya nga naga ano no naga carry man sang banner sang Pilipinas sa Muay Thai anong no kung ikaw abi pa describe ano ang diferensya sa ibang nga discipline taekwondo kag Muay Thai plus abi ang arnis abi para nga at least mataganta sa ideya aton sini nga mga kamerkado mga kauturan naton if ever they want nga mag sunod man sa sini nga mga discipline kay basta ra ka sa sports actually ako gapati na ang discipline mo ara gid mo okay sa sports may ara ka nga ginagamit naton ini especially kung sa mga self defense man wala naton ini ginagamit sa pagpambuli di ba
4: sir
3: oo in fact ginagamit na ang practice dire is to control yourself gamiton lang kung kinanglan no especially for self defense but sa competition te gamiton magdiya kinanglan madaog ka na kay kun hindi di mabalda kita but how do you compare without degrading also no why man ato ginapakanubo ang iban nga mga sports discipline pero sa person sa martial arts anong kun ikaw papilion una guro paano mo i-differentiate ang arnis ang taekwondo kag ang kwan ang Muay Thai
4: bali sa tanang klase sa martial arts depende naman na sa mga training gagamit kung paano nila apply la mga ginagamit sa pag-training kung in caso may mga actual combat or either sa competition. Importante ginahiligan ka ginapalaga nila ila sports kung ano ila ginaintrahan. Bali, ang sa diferensya naman, wala mo importante ang disiplina gapon sa training sa mga kabataan o sa mga athletes, mga fighter. Ang diferensya naman, kung i-describe ko, mas gaplarias lang man, halos gaplarias. Depende lang na sa pangalan sa kung ano mga klase sa striking. Depende man sa roles ng kada martial arts na ginaintrahan nila.
3: When it comes to self-defense, kung halimbawa magsulod abi ko dira, no? Without discrimination, kung ikaw mag-advise ako, din mo gusto nga mag-join ako sa Arnis, sa Taekwondo, kung sa Muay Thai?
4: Kung sa ako, siyempre, gihili ko Muay Thai, MMA, mas refer ko MMA kay pwede kang agamit sa ang MMA abisar, ara naman tanan ng boxing, Taekwondo, karate talaga, strike sang sumbag, sipa, siku, tuhod, may grip, may wrestling pa, may jiu-jitsu, may mga medyo masakit-sakit lang sa gawa sa lampusan, kaya sa balay. May mga tanangya klase sang strikes.
3: So, meaning full contact?
4: Full contact, sa.
3: Kung gijan, no? Kung baga, short distance gijan, no?
4: Yes,
3: ang importante, kay kung hindi mo mapalapitan na imo sining opponent, hindi ka ka-score, no?
4: Oh.
3: Hindi mo siya ma-ego, no? Unlike sa Arnis, although mayo man yung Arnis, pero kung sa ako na, personally, without discrimination also, ang Arnis, sabi, sakto man na, kung huwag ka toad stick, anong gamitin mo siya man, no?
4: May araman, may advantage man. Importante, makakuha ka sa distance, kung mga panumdam ko kung anong pwede mo i-obrahan. May araman na sila sa mga paano mag-disman, mag-disarm.
3: Disarming technique, no?
4: Amulan na, kung depende kasi hindi ko man kabisado kita na niya na techniques ko nandong araw sa Arnis. Importante lang yun, kung ga-training, importante gina-enjoy yung training kagina palangga ila-ila sports na gina-enjoy.
3: I don't know, Tiyari, kaya sa Muay Thai, hindi lang ko sigurado kung may idea ka nga may throwing man sa Arnis, the way, no?
4: Wala ko ka, sponsor kung may ara.
3: Kaya sa, kahit hindi ka man, hindi mo man siya mapalapit na kayo, more on sticks ka mo eh.
4: Yes, sir.
3: Kasi lang. But sa physical contact sa Taekwondo, Jiu-Jitsu, no, Jeet Kune Do, ang bagay na sa iba, marami ang Jeet Kune Do eh. Kaya kung daw alang-alang, pwede ka na mag-dalagan. Kaya daw Jeet Kune Do malagan. Muna Jeet Kune Do. But kidding aside, sa inyo abiyang nga discipline, physical, close contact, no, full contact pa. Kagati, base man sa imo, kung Muay Thai daw halos tanan. So, ti mas mayugin man galing Muay Thai eh, kay may Taekwondo ka na, no?
4: Yes,
3: may karate ka na, may jiu-jitsu, may boxing, no? Daw, gain integrate na tanan sa Muay Thai.
4: Bali sa MMA sa sir.
3: Oo, ara na. Ano ganun yung meaning sa MMA man?
4: Mixed martial arts.
3: Mixed Camilo martial arts. That's why, no? So, ara na tanan galing. However, anong comment mo, anong mahambal mo nga daw hindi pagid gawa kumbaga popular ang Muay Thai ilabi nagin sa mga bataon aton lang ang mga would be target nga i-training ba as compared sa iban nga discipline kapreyo sa Taekwondo.
4: Ang sakol na sa mga ginikanan, nakadepende kung gusto nila enroll mga kabataan, pero mas manami kung ipatry nila sa Muay Thai mga kabataan nila or hindi nila pagpunggan nga mag-training sa Muay Thai kay dako-dako ginumulig sa mga kabataan, lalo na madisiplina, ang healthy living, tapos ang malayo sila sa sila opisyo ng mga sigil ang sinilpon. Isa sa buong rason kag mas manami nga magsulod sila sa sulod sa mga kung ano nga gym ila interahan or ga-training sa Muay Thai mo kung ano ila training on Taekwondo, Arnis. Importante malayo sila sa ila gina daw nalulong na bala sa mga gadgets, sir. Ag kapin pa sa buong uso ng bullying, diba? May kabalo sila mag-adjust man sila o gulingon, mag-depensa sila o gulingon. Depensa nila lang ako galingin, sir.
3: Kung paano mag... kung ginabuli, paano ka na'y magtimpi, no? Kung as much as possible, kung kaya pa. likawan lang.
4: Likaw lang.
3: Pero kung di na kaya, raduhan na lang. Daw mo na?
4: Daw mo.
3: Pero te, sa bagay, ang cellphone sa mundo, hindi mo palayo sa mga kabataan mo.
4: Hmm.
3: Tod, ipatraining mo sila guro na, pero base yung cellphone, naras bulsay. Arang yapon na.
4: Wala, gina-training it po kasi last training.
3: Ah, sige. Okay. So, gina-ano again, no? Totally, para focus.
4: Yes, sir. Focus sa training.
3: Kaya karon na hindi sila ka-focus, makawat-kawat na, ma-ML-ML na, mga, no? Ano pa gina, mga lul na, mga kuna.
4: Hmm.
3: Although gambal ko na, pero actually, huwag ko na kakilala kung isang mga hampang yun na doon na itindi.
4: Hindi ma...
3: Ako, sa amon, abing nga edad, maka-call, maka-text lang kami, okay, okay na, na, no? Ay, nang simple yung blati, where na you? Na, here na me. Daw mga telegrama, bisa mo na. No. Anyway, doon naka-mention ka man kayo na nga, hambal mo, kung i-enroll sa mga ginikanan na ila sininga mga kabataan. I agree with you. Magambal ka karon nga i-enroll. Kag ipalayo na to ng mga kabataan. Mas mayo ganin sa amon nga mga discipline. Kay ang mga kabataan tuod, daw focus na ginasubong sa cellphone. Tawgon mo, wait lang. Okay, gali kayo hindi mabuyan ng hampang. Do you have a gym of your own? Mayra ka sang gym nga gina-maintain?
4: Yes sir, ang gym namon ang amo na sang ginatawag ang sa lockdown MMA gym ang sa Tisa St. Joseph Street. Kung sino gusto mag-training o magkanto sa gym, kanto lang amo sa Tisa Dampi.
3: Ah, okay. Oo. So, speaking of daw ga-invite naman kita siguro no sang mga estudyante nga mag-enroll dira. Ano naman ang mga requirements kaga dirisota ang kunabi ang iyang fees. Gidi kanan ina.
4: Yes sir, kaya barato pa lang ang monthly or walk-in sa gym. Kaya hindi man gid sang kadakuhan, gid important ang kinakuan namon ginarestricto sa gym ang mga daily training hasta ang monthly registration nila is kabilogan na isang bulan, sir.
3: So, meaning, may monthly sila, bilog nga bulan nga fee ina.
4: Yes, sir.
3: A registration fee. So, why na sila doon siyang adlo-adlo nga baydan?
4: Wala na, sir.
3: Oo.
4: Fix.
3: Ay, ang problema galing, sa mga kabataan natin karon, kaya gusto natin nga ipa-intrahon dira para nga malikaw natin sila sa iban nga mga kaligaan bala no ang mga kwan ma deviate nato nang ila sining oras imbes nga cellphone i ano da adra nato ni butang. How about sa schedule kay may mga ano man may mga klase man ang mga kabataan?
4: Bali open mga mi alin hasta alin alas 3 ng hapon hasta alas 8 sa hapon kalabanan mga gakanto ng mga after class or office hours nga mga duty na mga estudyante naman, sir.
3: Ah, kagapila ka oras ang session na hour ninyo?
4: Nakadepende naman sa ila kondisyon. Either pwede man sila kanda mga isa ka oras, dua ka oras, o tatlo ka oras. Depende sila pagpadayon sa training sa gym. Kaya iban mga estudyante, mga kondisyon na halos doon, tigtot na gatinar, ano ni, halin alas 3 sa salasutso sa gabi gabot.
3: I see, oo. So, sa pila, sa isa ka bulan, pila ka oras ang aton nga training session nga ano gina-divide kada adlaw para nga ma-schedule mo amo ni nga adlaw abi amo ni nga oras para ubuson ang isa ka bulan nga schedule may ara ka mo sina?
4: Oh, wala sir, depende na sila kung sa training malawig-lawig man ang training nila sa gym either pwede mas laka partner play gabanding-banding man sila may mga pwede mas laka sparring ginapas sparring mas sila do technical drills partner play mga hindi man sila bilog ng oras nga mabalan nga gapungko lang o pat bilog ng oras bilog nga asamtang aras lang sa gym sige gitubod balas nila to nila man.
3: Now dire kita karon ano ang mga advisable age or stage sang tawo bata bala tigulang o mga kwan pwede nga maka-join sa inyo dira
4: sa mga kabataan bisa mga

0: Na di blan,
1: yes sir, warm up.
0: May ma-warm up ina parang hindi magulpihan ang aton sining lawas. Kaya mara importante na encourage man ako nga magkuha sa imo as resource person sa karon because una sa mga kabataan gusto naton nga makabulig no nga hindi naton sila malulung sa cellphone instead nga mag-cellphone eh, dira na lang siguro naton ibuta sa mga parents naton da kaga ang kwan pa no amang gani ang balsa amon sa una sa PM manamon mensana incorpore sano sa that's a Latin word but of course sound mind in a sound body kay ko nang aton sini nga lawas kwan magkita kun baga physically fit ang aton sini nga mga Pinoy no ga kwan man no gasunod man na nga maano kita no alert kita kun baga ma-update ang aton sini nga Pinoy no kun ang aton sini nga lawas ano man ma-update man. Of course, ang isa sa mga ginalantaw naton dire sa mga kamerkado naton, ang iba na biba sa ginalantaw lang nila ining more on kuan lang ni siya, competition ang ang ining discipline Muay Thai. Kung ikaw abi ang pamangkoton ini pang-competition lang gid bala or ano?
1: Bali ang pag-training sa Muay Thai, hindi lang sa pwede nga abalog nga pwede pang competition, pwede mo na pang daily routine. Importante healthy mo lawas, condition mo mind, kag hindi ka ano mas active mo lawas, mas layo ka sa ano, mas magataas mo immune system, hindi ka masyado masakiton, dako mo bulig sa training sa ano sa Muay Thai sa kalawasan sa tawo
0: daw doktor na magiling kita sine no. Kay take on active body malayo sa Balatian. Tidran lang kita. Kaya kung adan, ginasulod ako sa Balatian sa edad nga ang diabetes, sa hypertension, no? Although, that's logical also. Sa mga kamerkado naton. Nga, kung kita, active kita physically, ining mga diabetes, hindi ni mag-salir, mga hypertension. Galing, sa ato na, be, kita, be, labal na kita trabaho, na, pungko, ubra, laptop, kunanuda, computer, hindi na ma, ano ang atong mobilize ang atong lawas. Unlike sa ilalang to, ang lawas yaw. Why kwan, why isang, ano na, why isang abs sa butkon, kaya ang abs sa rasa chan, no? Oo. Sa atong sininga mga kamerkado, ginaano na atong nini. Pero, of course, ang punto na atong dire is, we have to love also sa atong sininga sports. Siguro ang aton lang pag-imbita sa aton sini nga mga kauturan sa mga kwanda mga pamatanon nga kag sa mga ano man ani sa mga may chimpo man siguro paano imbitaw naton siguro nga sulod sa sini nga discipline not for any whatever reason for physical fitness siguro Sir Romel.
1: Yes sir. Para sa mga taga Kapis, kung may time, mas manami kong hatagan tas ang kagulingon sang oras para mag-exercise, biskan anong klaseng exercise o mag-training man, magkadto man sa gym, biskan importante ginapangalagaan ng kondisyon sa kalawasan, hindi nga pagkaisa itambay, cellphone, slot sa balay, magpabalas na, mag-training lang sa ano, kung anong mga exercises nyo, pwede nyo maintran.
0: Alas 8:45 na oras natin dire sa Servicio Publico Program sa Radyo Mercado Capiz. Shout out anay kag happy birthday kay Ryan Akta. Tama ba? Kada mga taga railway man ni?
1: Sa Alvarez.
0: Alvarez. Oo, kay may mga kilala ko din mga barkada ko sa una dai kanday nalipat ako kay basta. Dire sa una sa mga nasunugan daw, may kuwan ko na, may amigo ko na nga akta sa una mo.

Lastly, siguro, ano subong ang kaligaan ni Sir Romel? Ano nga ton sining pangabuyanan? May ara kita nga naga gina ano na ton ang gym ginatutukan na ton as pangabuyanan or

0: may iban pagi kita nga. Yes, siyempre, sir, paano ito masuportahan ang ato ni imo pamilya?
1: Bali sa akong focus ubang aral lang sa gym, gym balay mo na lang. Bali ginabalance ko man ang pagkahawid sa mga estudyante ko kag sa mga athletes ko, sir. Bali dira lang man ako attention tanan sa ang ginapakusan ko, maka-training, makatudlo man sa mga estudyante kag maka digamo man sa akong kagalingong pamilya man, sir.
0: Sa karon may mga gina-train ka mo mga estudyante sa karon?
1: Yes, sir. May ara man kami mga estudyante, sir.
0: And usually, ano, mga ages inyo estudyante sa karon?
1: Mga nasa, may mga bata man, nasa may mga 30s, 40s, may mga 50s man iba.
0: Mm-hmm. Eh, pwede
1: pa galing kami? May senior pa.
0: Oo, pwede pa. Ako, 50s na ko, pero senior na ko. Kaya man ang bata kong isa, junior eh. senior na ako. Sige. Anyway, so there we have it, no? Sa itong sining ang mga kamerkado, muna again, kuha gina ito ng opportunity nga matigayon ang ang atong sininga bisita karon nga madala nato diri sa serbisyo publiko. Serbisyo man nato ini sa publiko para nga ma-encourage nato nga mag-engage, no, or re-engage sa mga ginikanan ang ila sininga mga kabataan to enroll sa sininga discipline in order nga magka-angkon sa self-control, no. Hindi makita sa nabindihan kiti naka-agi man kita sinigaling kay kunsa ano bla nang sayo na chi amon nga style sa unay sir
1: sayo na chi
0: pag magrubo-rubo na sayo na chi ni Lasko kay tatakbo ako na amon nang amon sini sa una but anyway kumusta gali ang kwan man sano gali kita nagapauli dire kay sano na to gani gin held ang kwan ang competition sa Thailand.
1: Bali, isang nagligad naman nga bulan, August 4 to 14 kami naglakat. Nakahampang kami August 12.
0: Mm-hmm.
1: Bali kami August 14 na nakapulis.
0: Dakugid ang pagpabugal sa imo ni Mayor Bulano, Ipe Neriap, sang Banwas, sang ano?
1: Yes, sir.
0: Sang Ibisan. Kumusta man ang feeling? Gina-welcome ikaw sa imo sining Banwa to?
1: Yes, sir. Was dako nga pasalamat ko kay Mayor Ipe sa pagsuporta hindi laman sa akon kag sa pagsangalin sang kada pista nagapa-event kami para sa mga gilintara sa mga boxing. Todo suporta si Mayor Ipe sa mga lalo na sa mga bata, mga gusto mag training lalo na pag-skwila sa mga kabataan sa Ibisan. Dako gid nga bulig ang pag-servisyo niya o pag-suportan niya sa amon sa mga muning klase sa mga events. Sir.
0: Total na mention mo na suporta. Ano nga suporta? Gid ba ginatag ni Bulano sa imo?
1: Pag-atag sang sponsor para sa okay budget sang pa-event kag sa kadalakat namon sa hampang. Dako nga bulig na sa amon, sir.
0: Okay. Pwede naton makita ang ebidensya basi ang balon sa mga viewers naton nga kures-kures ang aton sining istoryana ay dire. Pwede ta mapakita imo sining ay abaw kada ko dako. Amo ni ginatawag nga belt. Ano ni siya?
1: Isa sa ililo kada sa nakuha
0: sa. Sa ililo ini siya, no? Amo ini ang lang tawa niyo o sa tunga di ko pakita ang malapit sa akon. Ara na amo ni ang sa nag-champion ka sa Iloilo?
1: Yes, sir.
0: Oo, Muay Thai man. Tapos ang sa ano sa
1: bronze
0: Thailand. Amo ni sa Thailand. Okay, ti pwede ko ni masuksok. Nga daw kuno abi ako ang kwan, ako ang nagadaog. Pero hindi na kay base pagwa ko to karon kuno ko to sa tao pulihan kay balaryo med na sa Muay Thai yo. Pulihan ako. Pwede na to ni ma, no, mabaligya. Ti paano mo ni mabasa kay ano man eh? Ado Thai man eh ang lingwahe sa babaw pagsulat. Pero may ara nga some ano ni?
1: Sekresen Samyot.
0: Samyot Association. Budlay kon di takbalo magbasa sa mga ano lingwahe sang piyak nga ano mga kalibutan. But anyway, so nakita ninyo no mga kamerkado ang yasining bronze medal nga nakuha no dito sa international yang hampang dito sa Thailand and atong kay Naya atong sa Iloilo nga nag-champion siya dito. Kumusta man tong mga kontra mo to sa Iloilo? Iloilo to na dali mo sila to?
1: Sa ang nakontra sa ano mga taga Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: Mga amigo man.
0: Amigo mo kontraon mo?
1: Bali pag-abot sa tunga sa ngaring nga, sir, bali away-away dana.
0: Ah, away-away.
1: Pagkatapos sa pagkatapos ang pang mga mabuot mga mali.
0: Way mga mag-istorya na nga ako lang ay padag-abe.
1: Ah, wala sa.
0: Way mas na muna.
1: Wala sa.
0: Kaya daw ang iban basi gambal, nagdaog na sa kay tigin pinagbigyan.
1: And
0: ay kun baga nagkuan gi kamay nagbakas gi kamo.
1: Yes sir. Kay kada competition nga ginentrahan ginapreparahan lawig sang training tara nya sakripisyo halos sakit kalawasan mo importante may bunga permi sa hampang pagkatapos.
0: Si pagkatapos ang hampang ako abi na kontra na kita tapos nabalda mo ko way gambal to nga bantay la karon pagagwa to
1: may man sa mo na. Amo na ng dako nga kuan man sang sports nga tawag. Bali importante gyapon sa competition ng pagiging sportsmanship sa kada athlete sir.
0: Oo. How about wa sir gambal nga ba do gin palagadnan mo gid ko gin pasobran mo gid ko balbalaw?
1: Wala man wala.
0: Bye man.
1: Eh priyas mga mga bakas taran tara nga mga fighter ga bakas man. Importante wala ga pabaya sa training kag kung maperdi man okay lang at least hindi ka masang hindi man pabaya si mo kagulingon nga lawas mo na importante bisan perdi daog bato ng resulta sa hampang.
0: Ah.
1: Lagi na enjoy ang pa.
0: Ah. Isama nila sa mga disiplina nga ginatanuman sa mga coaches, no, mga trainers, sa mga nagasulod sinila. That's why ako man mismo nag-encourage sa mga kabataan pa. Hindi na pagulatan nga magpareho na sa mga tig-ana, kung ano na, mga tulaan ba. Base pag sipa namon mag-rinagumo na amon sinila tulaan. Mas bata pa siguro, kung ano naton, ang importante, hindi nga isulod natin siya, not necessarily nga ipakuha natin siya sa competition. But why not, no? Basi kung taga-kapis pa ang mag-anuliwat dito sa guwasang pungsod. Pero importante ang discipline, gid. Amo yes, na akong din nga ginano. Kay amo na rin si Lingko, kami man sa una, no? Sa seminaryo, may arap man kami nga kung baga pang self-defense. Importante nga ang disiplina sa isa ka tao kabalo siya mag magatubang kung anong sitwasyon kag kabalo mag-decide anong himuon aray na sa kun sa training kag kun pwede pa lang likawan na kag ang mga naga-join dire maluwas lang kay may sa una may na kontra ko sa Haros Iloilo daw nagbasag ulero siya no daw na igo ko siya bala sa kilid pag roundhouse ko sa iya daw nagbasag uliro daw kumbaga nagwald do ang iya pang ano na bla pang ano na pang atake wild gid as in wild so daw nagkulang pa siguro siya sang self control no
1: yes sir
0: on that part nga ang iya nga makabalos gid bala no pero sa bagay lain-lain man kita sang kumbaga sang ang ginatawag nga individual differences bisan nga plaryo ginatudlo naton pero kung kisa lain pagid ang nagadugang pagid sa ilaman nga kisa ang iba nagagwa naman no sang yes. Sang ilaman sila nga panimuot sa dapat nga panimuot nga kuan itanom naton no sa mga naga-join sa sininga discipline so mayo man niya kay at least nataga naton sang ihibalo ang aton sininga makaturan nga kapisnon nga may Muay Thai man gali no nga martial arts kag base pwede man later nga makabulig man sa aton sininga mga kabataan
1: yes
0: na kun gusto man lang mag sulod finally madamaging salamat Sir Romel Diita sa Champong nga ginatag mo diri sa Radyo Merkado particular kita diri sa Serbisyo Publiko Program kag kabay pa nga mag no sa imo sinipadayon nga endeavor base kun makakuan ka pagin sa mas mataas-taas pagin nga pwesto no kag sa mga kauturan man naton basi makabulig ka pagin sa mga kauturan nato mga kabataan nga mga kapisenyo para nga ma-instill ang disiplina kag physical fitness sir thank you very much
1: yes, sir thank you mayong aga gid thank you gid sa Sir Rico kag sa pag-imbitar sa ako ng mga tubang disenyo tan.
0: So there we have it mga kamerkado salamat kita sa aton sinema partners sa Radyo Merkado Aklan sa mga merkado da no sa Anilaw, Iloilo, Limujan, Concepcion, sa Wet and Dry Market, sa Concepcion Fishport, sa Merkado sa Ibaras, Liganes, Limire, Maasin, Nulusena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, sa Sara, Baruta, Cavieo, Kaga, Kabatuan. Ang sa ano be sa Aklan be Sa mga merkado na sa Libakaw, Leso, Buruanga, Madalag, Makato, Banga, Altabas naman sa Tangalan, Kaga, Malinaw. Kadiri man eh, sa Capiz, sa Teodoro Senas Trade Center, diri sa may Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal, sa Panay Trade Center, Evision Public Market, Sigma Public Market, Quartero Public Market, sa Dumaro Public Market, Subuman, sa Hamindan Public Market, kaysa sa Pian Public Market, kaya ginarenovate pa sa karon. E, dali na ginlang man, later, magabukas na magkita dira sa Pian Public Market. Rosenda Dian, shout out lang man sa imo. Sige. Dapat may sugpunan ni, no? Later, diita. Sugpunan ni. Sino yun eh?
1: Mama niya.
0: Si mama niya. Man Dian ginman.
1: Sir.
0: Oo. Ako nga classmate Sara mga Diang. Dian hindi doon. Dian gidya. Hindi din dito. Sige. Sige, kay Nanay Rosenda Dian, sa din sa Subong.
2: Sa
0: Ilea Evisa. Nan. Ari din imo nga puya. Sa maayo nga mga kamot na naga bodyguard, no, sa iya sining Muay Thai player. Sige, why not a tiempo? Maraming salamat sa mga kamerkado nato na diri sa Panay Island nga nagaboylog sa ato sining pagapangalagad sa Serbisyo Publiko Program. No? Sa inyo tanan-tanan sa liwat na kabay nga nakatag kita sa inyo sa mga importante man nga mga impormasyon nga makabulig man na base magamit man naton para sa aton man sining kapusan kag kapuslanan. Gikan diri sa Radyo Merkado Capiz. Inayin sa ni Kamerkado, Rico Castellon Infante, sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo napatiyan ang programa Serbisyo Publiko sa Radyo Merkado.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kun kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na!

0: buhay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulik sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay lagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Kaway si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado ang boses sa puso ng bayan.
1: Hey, is this thing on?

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Kapasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee, kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra anang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay lang mayad, ay imaw.

0: bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulik sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: na kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Aklan, alas 11.35 sa Druadlaw. Mayad-ayad ngod to adlaw, Provincia Aklan, good afternoon Western Visayas. Welcome sa inyong pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balita sa Udto. Adlaw na makarot Webes, Petsa 17 sa buwan ka at Setyembre 2026. Ag kami rin tagapagbalita kami ka Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka merkadong Nina Luis Del Pilar.
1: Ag na yung mga balita hatod ginyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page. Kama naman ramon niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Headlines, balita lokal. Mas sobra 113,000 Aklanons nakarehistruan sa YAKAP program.
2: Sa PIAKA Party Aklana, may masobra ko niya 417,000 registered voters matapos ng voter clean-up sunod sa COMELECA.
1: 13-year-old GU sa Aklana, ginkilaga sa tobacco control assessment.
2: Ang pag-convert ko sa Aklan Provincial Hospital bilang regional medical center, gintalakay sa SDC6.
1: Ang sarang headlines, balita regional. 319 nga bagong pulis at Western Visayas nagpanumpagon.
2: 35 ka mga indigenous people at Barotac Viejo gintawan ko at libreng driving education at LTO6.
1: Ang saraman nga headlines, balita national. Mayor Baste Duterte iga pangatubang sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Sa PIAKA bahin DSWD nakapagpanupod ko na itry ko nga uplift assistance sa masubra 5.78 pesos nga milyona nga Pilipino.
1: National ID ginaswestiyon nga obrahong age verification sa social media.
2: Ag bastante karon nga supply pagkaon na ginasiguro ni PBBM sa tunga karot Middle East crisis.
1: Ag sa aron headlines, balita international, China nagpatuman ni travel restrictions para sa national security.
2: Ag sa dugang panaton karon nga headlines sa balitang international, Brazil nagagastos karon 11.6 bilyon kada dagon para sa online betting.
1: Agsar niya showbiz news, aktor nga si John Arcilia Uman nga nagpanawagan nga maisalayi nga narukada na aka.
2: Ag para man sa aton karon nga balita sa patag itinampang, North Korea gintabakan ro Bangladesh sa opening it women's football sa ASEAN Games.
1: Agsar niya business news, bastante nga supply it fertilizer sa Pilipinas, ginasiguro ni PBBM.
2: Ag para man sa aton karon nga health news sa DOH, suportado ro pagtaas it excise tax sa mga matamis karon nga ilimnon.
1: Maya 38 minutos makaligad sa oras, italas 11 sa Troadlaw. Agyaman kita sa detalye sa karon ang balitang lokal. Umabot sa kabilugang 113,615 Aklanon runa karehistruan sa YAKAP ukon yaman sa kalusugan package in a PhilHealth as of July 31, 2026. Sa nasabitang numero, 89,937 rumyembro samtang 23,007 ukon 23,676 man rudependents. Katumbas rayat 18.14% ro projected population in Aklan 626,430.
2: Sa PIAKA bahin pa sa aton karon nga balitang lokal, umabot yun sa 417,387 na rokabilugan karon nga numero it mga rehistradong botante o nakaiya karon sa aton karon nga probinsya at Aklan na base sa consolidated records sa it Commission on Elections sa CONCOMELEC. Magaling karon sa 412,777 rehistradong botante kuhunyod 1-2-2026 ERB hearing 7,394 mana records karon niya na dugang samtang 2,784 records man niya na delete o nataga. Pinakamabahuro numero at rehistradong botante iya karon sa kalibo nga may 52,598 ginsundan rin at malaya nga 41,226 ibahay nga may 34,499 Agnew Washington nga may 34,333. sa kabilugan karon nga numero 209,554 rugagaki at 207,833 man o babayi nga rehistradong botante sa aton karon nga bilog nga probinsya Ita Aklarna.
1: Sa piyak nga bahin na ginkilagar o 13 ka mga LGU sa Aklan, bangod sa ginpakita karang pag-proseso sa pagpatumanit mga programa ag pulisiya kontra sa tobacco use. Kaya rung mga munisipalidad at Altavas, Balete, Banga, Batan, Borwanga, Ibahay, Kalibo, Lezo, Madalag, Makato, Nabas, Numansya, ag Tangalan. Base sa Localized Index of Tobacco Control, Sustainability o UCON ITCS Assessment nga ginpatigayon ko Marso dagung 2026. Renasambit nga mga munisipalidad ay kakakip sa progressing category. Ginasukat ita ITCS sa 27 indicators nga nagapatumod ukon nagatumod sa mga pulisiya and struktura ag resources nga kinahanglan agud mapabilin ro tobacco control programs sa mga LGU. Kada sa PHO Aklan, importante ro padayon yung implementasyon, monitoring bastante nga resources ag pakikipagbuligan itaga kasari-sari nga sektor agud mapabilin ro progreso ita tobacco control efforts sa probinsya.
2: Ang para man sa aton karon nga pinakauling balitang lokal. Gintalakay Social Development Committee kon SDC6 sa Downcourt Regional Development Council Western Visayas ro pagconvert sa Aklan Provincial Hospital nga Dr. Rafaela S. Tumbukon Memorial Hospital bilang Sangkal Level 3 Hospital sa Downcourt PDC Resolution Number 31S2026 ginaendorso karon Aklan Provincial Hospital ay pagatawgon bilang Dr. Rafaela S. Tumbukon Regional Medical Center ag pagadumagahan na in Department of Health akong DOH. Ginpatigayon ro pagtalakay sa nasambitan karon nga tikanga sa ginpatigayon karon nga third quarter regional meeting itry karon nga SDC6 ko Setyembre 15 dagung 2026 sa isa o nakaroon sa DepDev Region 6 Iloilo City. Guwas kara gintalakay man sa pagtilipon ro DepEd Order Number 6 C26 o kung 2026 o kung Riker nga guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment mga programa para sa senior citizens ag person with disabilities ag Western Visayas Regional Laboratory Strategic Plan samtang opisyal yun man nga ginaprobahan karon do FY 2028 Annual Investment Program itriker nga siyam nga social sector agencies ag napugong state of universities and colleges sa region kadugan karot na sambitang meeting ginilihir man sa DSW Regional Director Jose Lito Estember bilang bago karon nga chairperson itriker nga SDC6 ag TESA Regional Director Esther B. Babalo o kuna Babalo bilang chairperson at subcommittee on education skills, development, and employability.
1: Alas 11:42 ro oras, iman kita sa detalye sa karon nga balitang regional. Nagpanumpaon sa andang responsibilidad ro 319 bagong pulis,

0: karahi ga-deploy yung senda sa nagkakasari-sari nga police stations sa Western Visayas.
1: Sa piyakabahin pa sa aton kayo nga balitang regional, umabot man sa 35 indigenous people o kon IPS, halin karon

0: Sebastian Duterte para maging testigo sa mga or sa impeachment trial itanang manghod nga si Vice President Sara Duterte. Kaiban si Mayor Baste sa mga nakalista nga testigo at prosecution angot sa ginadiskusyon ng Article 2 it impeachment case ni VP Sara angot sa allegation it unexplained wealth. Bagoy pangatubang si Mayor Baste ay unang anay manging testigo sa na Civil Service Commission CSC Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission CONSEC, Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario Agrandel Sopinia at Department of Budget and Management o kon DBM. Nakatagana rin impeachment trial sa Setyembre 21 at 22 at posibleng ipangatubang mga testigo sa Setyembre 22 at Setyembre 28. Inigaumay at House Prosecution nga madasig matapos sa trial sandig sa ginahinyo ni Vice President Sara Duterte.
1: Samtang masubra 5.78 milyon na nga pubrik karon o near for a low income household sa runakabaton ngon na itbulig pinansyal sa Edamcourt Uplift Program i Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sino kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlawa magapit yun nanda karon makumpleto rupag panupon it ayuda gabi para karon sa mga group 1 na nga nakabaton karon one time payout ta. Sa kabilugan na may masubra karon 3.21 pesos milyon na o kon 3.21 milyon pesos sa nga binipisyari halin karon sa Poor Pisa ag walang gutong programa ro natawan karon ayuda masubra man 1.78 milyon na ro nakabaton sa group 2 samtanga una man sa 811,000 na nga mga beneficiaries maghalin karon sa low income members sa itriker ni SSS sa ro nakabaton sa group 3 sa makaron hay nagapadayon na ro validation it ako na it DSWD kibahan ng mga LGU og SSS sa agud mausoy ng mga beneficiary wa pa karon nakabaton na it unang payout ta. Gin-speaker matpila karon nga binipisyaryo nga mabahong nga bulig ro cash assistance para sa pagbakal karon pagaon na ag pang-adlaw-adlaw nga kinahangan na.
0: Sa pihak nga bahin para sa karon nga balitang national, ginaswestiyon ni Senator Panfilo Ping Lacson nga gamiton ro national ID o kanapilsis bilang nagapanguna nga basihan sa pagberipikate edad at mga social media users sa Pilipinas. Sana kay Lacson makabulig raya agud obrahon nga mas simple ro proseso ag balikawan ng mga loopholes sa pagbatuman at Senate Bill No. 2424 o Child Online Safety and Protection Act bukas man ag suportado ni Senator Robin Hood Padilla ro swestiyon. Sa edamit panukala ay bawal won ro mga unga nga uwa pa sa 16 anyos ro edad ang magaparehistro sa social media samtang ro mga 16 years old man ay magapaidagom sa age verification ang child safety requirements. Dugang pa ni Lacson, gusto na sa makaroon nga pabaskugon ro responsibilidad at DICT sa pagpatuman it lagi ang pagpataw it administrative penalties sa mga nagagabag.
1: Balitang National. Para sa atong pagpadayon sa Balitang National, ginpahayaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga bastante karon ng supply itrike nga pagkaon sa nasyon samtang nagapatigay niyo administrasyon it mga tikang agud mabuhina na ro epekto karon kinagamo sa Middle East. Sino kay PBBM may mga bagay nga hindi kaya makontrola it aton karon nga nasyon agwa karon impluwensya karon ng gobyerno kapareha karon kinagamo sa Iran ang paghuwag it presyo at gatonga. Dugang pa ni Marcos partit ada karon nga tikanga nga ginabilog hayro pagsiguro sa nga sa bastante karon nga pagkaon na sa bilog karon nga nasyon ang indi ray makapektuhan na it kinagamo sa Middle East. Gi-speaker man ni ita presidente nga ginagduso makaron Marcos administration na proof posible karon nga long term agreement sa supply karot bugas sa halina sa Vietnam.
0: Balita National. Yaman kita sa detalye sa karon nga balita sa Guwa it Nasyon. International. Nagpatuman rin China at mas hugot nga travel restrictions para sa mga pumuguyo bilang kapartetikang nga protektahan ro national security kay bahan na pagbawal nga makagawa sa anang nasyon na bangod sa pilang kaso. Kaya sa State Council, pwede na nang pagbawagan ng mga tao nga maghalin sa China kung may gingabag sandang regulasyon sa pag-import uko na pag-import at pag-export ng teknolohiya. Labi pa rin mga ginakabig na nang may pag-aag sa industrial uko ng technological security it nasyon. Ginpahayagi China nga rayang bago nga pulisiya ay agud a siguraduhon ro seguridad ag development interest it andang nasyon. Nagpahisayad man ro mga eksperto nga sakop it andang patakaran ro mga foreign nationals nga may ginubra man nga paglabag.
1: Samtang nagagabot sa 60 billion o kon 11.6 billion

0: milyon kada dag-on og ginagastos sa it mga Brazilian household sa online betting sulod kay Finance Minister Dario Dorigana samtang nagakolekta ro gobyerno it Brazil karot masubra 10 bilyon alin sa mga buwis na ginpataw sa online betting sa Edomcort administrasyon na ni President Luis Inacio Lula da Silva sulod kay Dorigana. Mauwa karon nga sugot si Lula sa online betting agusto it anak karon nga administrasyon nga magpatuman itugot nga pulisiya para malikawan yun ng pagsugaga. Unagon man yung ginpahayaga it finance minister nga magpatuman karon sa datikanga kontra sa online gambling agudwa karon mabiktima it nasambitana nga sugaga.
1: International. Alas 11:50 oras, yaman kita sa detalye sa rin karoon ng balita nga showbiz. Nagpahayag it suporta ro veteranong aktor nga si John Arcilla sa panawagan para mangin layer o citizen access and disclosure of expenditures for national accountability uko ng kadanaak. Kaso na rin mga pilang pagbaha sa nagkasari-sari nga bahin it nasyon. Sa anong Facebook account, gin-share ni Arcilla ro post it a content creator nga si Jaycon Veralio nga nagapanawagan sa mga kapareho nga content creator nga pabaskugon ro panawagan para sa iga ukon gina-proponer nga layi ni Senator Bam Aquino. Naipasargon sa ikatlong aguling pagbasa sa Senador Senate Bill No. 1506 ni Aquino ko Desyembre 15 dagung 2025. Matapos makabuit botong 17-0, apang hindi paraya maisalayi bangod uwa pa nagahuwag sa Kamara. Sa idaumit kadanaak, kinahanggan nga ibutangit mga ahensya at gobyerno sa sangka digital budget platform ng mga dokumento hanungod it paggamit it pondo, kagkip mga kontrata, valor at proyekto, bills of materials, ag procurement records. Kadang itahag na nga mapabaskong transparency, ag accountability sa magpagastos it pondo at gobyerno pinaagi it sangka sistemang pampolitika uko na pampubliko na subaybayan ag ma-verify. Si Arcilla'y dati yun nga nagpahayag itsuporta sa hagna nga gintawag man nga blockchain the budget bill.
0: Balitang showbiz! Balitang showbiz! Ang paraman sa aton karong nga balita sa patag itinampang.
2: Balitang sports! Balitang sports!
0: Hintabakan it women's football team ha. Itry karong North Korea. Akupunan karong Bangladesh ha. Sa score karong 10-0. Saan na karong unang hampanga sa Asian Games nga ginhiwata sa Osaka, Japan. Kay bansa nagpanguna sa hampanga, Hiro striker it Nokora nga si Ri Song A, usin ay maabo karon nga fans halin sa Pyongyang doon na karon sa stadium agpadayon ro pagcheers sa anda karon nga kupunan. Dugang kara masubra sang gatos karon nga atleta halin karon sa Nokora na katagana nga magpartisipara sa 14 nga sports event sa Asian Games makarong 2026. Madumduman nga una karon nagpondo ro kupunan it North Korea ko pandemic aga nagbalik ko arena ko 2023 Asian Games sa China ag Paris Olympics nakatagana man nga pagkakontrahon it North Korea kupunana it South Korea sa Setyembre 21 sa sangka ginagaumana nga Group F match.
2: Balitang sports. Balitang sports.
1: Iyaman kita sa detalye sa karon nga balitang negosyo. Ginasiguro makaroon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mamentinar ar supply it abuno sa Pilipinas sa tunga it pagsaka it presyo. Sino kay Marcos kinahanggan gihapon nga buligan it gobyerno ro mga lokal nga manguma para makabakal it abuno. Dugang pa ni Marcos, mabahog nga problema at mga mangungumar mga pagtaas it a presyo at fertilizer bangod magapit gon ro El Nino phenomenon. Madumduman nga nagsaka ro presyo at abuno bangod nagsarado ro Strait of Hormuz nga rason makaroon it pressure sa global food ag agricultural supply chain. Again, speaker pa ni Marcos nga nagabilugon sa natikang para mabuligan ro na sa agricultural sector agod mabuhinan ro epekto it crisis.
0: Para sa aton karon yung pinakuling balitang health. Suportado karot Department of Health o DOH proposisyon pagtaas karot excise tax sa matamis karon ng mga ilimnon. Sa proposisyon na itry karon yung Department of Finance igapasaka sa 20 pesos kada litro maghalin karon sa 6 pesos nga buwisa sa mga ilimnon nga may caloric sweeteners samtang 40 pesos kada litro mana maghalin sa 12 pesos nga buwisa sa mga nagagamit karot high fructose corn syrup sino man sa DOH katuyo ang karot mas mataas nga buwisa nga mabawasan o pagkonsumo itry kong yung matamis ng ilimnona nga ginaangot sa pagtaas karot kaso ita diabetes.
1: Mayroon nga sa is minutos Bagro oras, alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian, ruka bugusan nga balita hadot kinyat More Power Probiotic 8-in-1 na Coffee Mix. Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. Agram niya Facebook page, kamanaman naman niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw kinat Webes, September 17, 2026. Sa buligmanit at nga partner sa technical, reportorial ag newsroom department na bugid nga sa gamat. Ag kami. Din yung tagapag-balita ka Mercado Mary Joy de la Cruz Melgar.
0: Ag ka Mercadong Nino Luis Del Pilar at Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita subong! Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.
4: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mao sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na ako ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup

sarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Kumpletos, Ricados.
1: May dahil nga Trudlao, probinsya, Itaklan. May dahil nga Trudlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalaga diya sa programang Kumpletos Ricados. Ano yung kaibahan sa kahanginan sa merkado? Siga merkadong John Ronald Guarin.
0: Kumpletos Ricados.
1: Adlaw kita makaroon, ito Webes, September 17, 2026 nun kita mga kamerkado. Ag nakagagpas nun kita mga kamerkado sa katunga ng bugan. Ito Setyembre mga kamerkado. Rason ka ra nga ano kita no, 99 days kita before Christmas mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Madasigro inadlaw, madasigro panyempo. Aga, syempre, mag-aanoon kita kara sa bunga nito Oktubre, mga kamerkado. Eh, pero dapat i-ano nato, no? I-hambaw nato nga let's cherish every moment, diba? Kaya sa ating mga kamerkado una nga nag-ilabas, nag-tutaw high, o iba ka rin, nag-pahaong pagang, itanda ka rin ilabas. Good afternoon! And may rayad ng outro adlaw kinyo mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Good afternoon man sa mga tagsa naton ka mga public market nga nagapamati makaroon. And of course, no, sa aton yung mga partnered LGUs, aga national government agencies sa mga kamerkado. Good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. Most especially na kanon sa Altavas sa public market, Banga public market, Madalaga public market, Libakaw public market. Di ba naton pagkalipatan na kanon sa Numansha public market, Lazo public market, Malinaw public market, Makato public market, Tangalan public market, Nabas sa public market. Aga syempre una karon sa Burwanga public market. May dayad nga utro daw kinyo mga ma'am ag sir. Bulja!
0: Kompletos Ricados.
1: Sorry nga ano ha, pasensya lagi kung wak kita kahapon. Aga thank you man nga si kamerkadong Shane Masalio. Pero temporaryo nga nakaibahan nyo sa ere sa Kompletos Ricados. Bangod kita mga kamerkado, nag-attend kita. Itraya ka na nga press conference. It PhilHealth Aklan, kaibahan PhilHealth Region 6 mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Aton nga ginpamatian, aton nga gin aton gid nga na witness mga kamerkado ro nangin mga accomplishment it PhilHealth, and at the same time aton man nga ginapabutsyag ro inyo karang mga concern saan daman nga ginpatigayon karang mga kamerkado no nga what they call this road again, open forum, open road Q&A naton. Mga kamerkado, agud masay na naton kung ano gidman, rugi na reklamo. Ipila naton ka mga netizens in terms ang nga karanga mga benepisyo. Benepisyo sa mga ospital, benepisyo naton sa inyo ka ng mga PhilHealth packages. Actually, doon gidaro aton nga pag-istoryahan na makaroon nga adlaw karon ita Webes mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: But before that mga kamerkado no, kung wa pa ka mo naka follow and like sa amin ka nga Facebook page, open na open gidro amin ka nga social media pages. O i-follow aray na mo no, i-follow nyo anay mga kamerkado. Ramon ka nga Facebook page nga Radyo Merkado Aklan. Mag-subscribe man sa amin ka nga YouTube channel nga Radyo Merkado Aklan. And of course, sa amin nga TikTok account nga radyomercado.aklan mga kamerkado. And of course, sa mga nakikinig dyan sa aking personal account sa TikTok, good afternoon sa inyo. At sa mga nakikinig around the world, good afternoon.
0: Kompletos Ricados.
1: Siyempre, kung gusto nyo man pamatian mga kamerkado, Radyo Merkado Aklan, anytime, anywhere. Ag mabatingan ng mga manami nga playlist, manami nga mga balita, mag-install gon. Ita todo stream, mga kamerkado. Available ron for free. So, nakaroon sa Apple App Store para sa inyo ka ng mga iPhone or iPad. And of course, sa Google Play Store para sa inyo ka ng mga Android phones. mga kamerkado. Makaibahan nyo kami anytime, anywhere for free Rotodo Stream, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricanos.
1: So, ato yung pisahan. Let the live selling start begin. Joke lang. Anyways, mga kamerkado, ano nga umpisahan yun, no, mga, ano, no, no, mga kinahangan nga istoryahan. Bangod sa mainit-init nga mga ginadiskusyon makaroon para sa raya karang mga nagakanabugid, no, nga mga aside sa issue sa PBBM scholarship or the BBM scholarship nga ginatawag naton, nagin sa Batman ita mismo nga DILG Aklan nga trabaho it barangay nga mangin transparent sa inyo karang mga komunidad nga inyo nga ginadumaga, inyo nga ginasakupan, mga kamerkado. So rupang utana kada, do they have the jurisdiction para ka nga DILG Aklan nga mag-imbestiga sa mga anomalya sa anak karang anda karang mga barangay, no, nga nagareklamo? Actually, they have the authority to investigate sa mga mauruyon kung si Ingid man nag-aagto o kanyo ginaagto o kung kanyo ginatao. Ruraya ka ng mga scholarship, mga kamerkado. However, dapat through consideration ka ron, may grievance committee at isang da ka ron, mga kamerkado. So to really clarify rin inyo ka ng mga concern kung gusto nyo baga ipaabot ra sa aton ka ng natungdan nga ahensya ita gobyerno kapareho kay DILG, pwede nyo i-report, mga kamerkado. And they will, ano, no, anda nga mismo pa-investigahan. Pero iatabi mismo sa aton ka ng barangay. Diba? Sa aton mismo nga mga barangay sa probinsya Itaklan, medyo maabo nga mga barangay, no? Iyakara sa aton ka ng probinsya, ro, may mga reklamo, nag-iinaway. No, mag-iinaway, nag-bagasugan. At syempre, it all goes back, mga kamerkado, sa ginatawag naton nga trabaho it barangay, diba? So, doon nga ni Rahamba kara it DILG Aklan, no, nga si Sir Raimundo Palanog, anak ka na nga ginpahayag, mga kamerkado, nga kung i-question sanda ita komunidad, they have the right, no, kinahangan nga magsabat ro barangay kung si inan naging tao, kanyo na naging tao, ro yung kanong scholarship grant o kung financial assistance, mga kamerkado. Because kinamatarong gidmat, ah, diba? Kinamatarong it mga pumuyo nga masairan kung kanyo gintao raya karang assistance, no? Habang ni Nana, ang question da nga itago mo, diba? It is not your money, that is public money. So dapat transparent ka because you cannot attain good governance if you are not transparent enough. Bangod ka ra, saray ka nga pahayag ni Sir Palanog at DILG Aklan, obligado, ginamandato at DILG nga kung for transparency, i-upload nyo sa inyo ka nga social media pages sa Facebook man ron o kung sa CM nga platform, kinahangan i-post nanda para masailan itanan kung siin nagahalin or siin nagaagto ruraya ka nga kwarta, especially sa scholarship, no? So syempre kung sa ano man yan ay delikadesa lang, diba? Kung doon nga niro issue ka ron, diba, nga ano't amana sikap nga na kung siin kung kanyo na naging tao scholarship assistance nga ra or financial assistance for ano, no, ng mga kamerkado naton, kung amat gina-question gina nga ni Ron, bangod sa mga ginatawag naton nga gapit sa guwag. Although pwede man gihapon itao ron sa mga recruit or relatives, pero rupang utana kara agruhambag ita mismo sa memorandum sa mga pinaka nagakinhangyan buot hambagon ro pinaka pigado, no, bait sarang nga maka bat or wasan da it ay kasarang financial capacity nga makasurvive nga magtuon, di ba? That is why may grant ida nga ginatao karon. Pero aton karang mga aton karang national government to our barangays. So, sa mga barangay naton, pag ginahinyo kita namon kinyo, no, bilang sa Radyo Merkado Aklan, kami mismo, direkta nga nababatian nyo mismo sa mga public market. Kung it is your right, kinamataron nyo man nga i-question gin mataron. However, kinahangan man usisaon, no, ito mismo nga barangay council, kung sinugid man rumas nagakinahangan, sin oro pinaka nakakahinangan, itaraya ka ng financial grant mga kamerkado. Kasi hindi naman pwede na ibigay na natin kung sino-sino yan. Kasi nga ni, sa uman, diba, sa mga raya karanga mga issues naton in terms sa raya karanga presidential program ng bawat barangay magkinabang, eh ewan ko na lang talaga kung saan papunta ito. No, nagkinagamot aro kada barangay iyakara sa probinsya bagod lamang sa ruyong karong nga ginainstoryahan nga may ginapili sikap, may ginapili ro barangay. Kinahangan ita maidid nga pag-usisa. Maidid nga pag-usisa ang mga kamerkado in terms of sinugid man ro pinaka nagakakinahangan kada. Kumbaga, pero purpose kada ita scholarship assistance or the financial assistance na ginatawag naton mga kamerkado is to help the poorest of the poor. Oh, again ha, poorest of the poor. Bukod hambangon, pigado pa. Pinakapigado sa mga pigado. Or pagpili ka na sa mga beneficiaryo, ito one time 20,000 pesos sa Presidential Financial Scholarship Assistance. No, kwarta ka ron mga kamerkado, bukod mismo at maghalin sa pocket o sa wallet ni PBBM, that is the taxpayers' money. Diba? Buot hambagon, halit sa buwis at aton nga mga pumuguyo ron mga kamerkado. So, reminder sa aton nga mga LGU, i-remind gedro aton nga mga barangay na magpili gid it mayad, istoryahan it mayad, aga maging transparent sa aton karanga komunidad. Wa man kita na ila nga ron, no, mga kamerkado, nga nakaabot at agid sa national nga they have to report everything. Aga syempre sa iba mga radio stations gina-cater para mga interview at iba pa nga mga kumbaga ni sa ano karon ay madya tanant ang barangay sa Aklan ay may mga reklamo angot sa mga ruin nga ron, no? Angot sa mga 20,000 pesos scholarships. Ah, man, amana ro. Ro igbata nga to ni Kap ay ginatawag at 20,000 pesos ay may kasarang man to. So again, you have the right to question the decision of the barangay council, mga kamerkado. However, kinahanglan man kita pag-usisa kung ano gid man, no? Kung ano ro andang karang nga ginaubra. Kasi nasa democratic country kita. Ang ibutang naton sa profesional nga pamaagi, sa mas matauhay nga pamaagi, hindi naton kinahanggan nga mag-iinaway, nga grabe nga pag-iinaway. Again, it is not really the problem sa ruin karong nga barangay at it is also a systematic problem. Haman systematic problem. Ruin no pangutana, haman naging systematic. Siyempre, bisa nakita naton nga may mga barangay offices, may mga barangay council gidman, nga medyo questionable na andang inaubra. Dapat ro ato man pag-question karon, balik man gihapon sa Office of the President. Bakit nga haman sa 20,000 pesos nga financial assistance from the President, haman naging medyo mala Hunger Games aro naging plastada kara. Haman na nag-iinawit aro pigado sa sambilog pa nga pigado. Haman na nagmakaroon yung sistema. Bangod, rubulig nga ni sa uman, bangod kinamatarong naton bilang Filipino, mga kamerkado, rubulig para, no, para sa mga pumuyo ay para gid sa tanan. Agbukon yamang it para sa pili gamang. Again, the benefit of the government should be with all the Filipinos and not be selected only. But hambaon, dapat tanan ng mga Pilipino, mga makasamit kara, especially sa aton nga students. school dapat nga ni may ibab ang sistema karon si Bongbong Marcos in terms of pagpanupod itry ka ng assistance, diba? Hindi pwedeng pili lang. If you really want to help the Filipinos, buligan mo rutanan. Hindi pagpilion mo tapos pabayaan mo ah, nag-iinaway sa Davao ah. Hindi pwedeng ganon. Hindi talaga pwedeng ganon kasi pro contra it Pilipino, bukod it contra dapat ro kada isa pa nga Pilipino, it should be the Filipino versus the system, di ba? Kasi saan ang bis ro reklamo, direkta kung si naghalin, pero reklamo nagiging micro, naging maisot lang imaw, no? Although nakitaan gid naton, although because of this program also, makitaan man naton kung sin oro mga barangay nga nagatrabaho gid itmayad mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Di ba? Sa mga mauruyon nga tikang, nakitaan man naton kung sin oro mga barangay nga nag-uubra gid itmayad. Nag-uubra it sa anda mismo nga tikang para mas maging fair, maging equal. Ro mga ginapanupod nga mga benepisyo ukon assistance sa mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Para may ano? Para man maano no, mamalikawan naton ro mga mauraya nga tikang again. Hagod malikawan naton ro Filipino versus the Filipino. Hindi pwedeng ganoon, hindi talaga pwedeng ganoon. Diba? Kasi nakitaan man natin ron sa mga ginakontra it mga Pilipino o mga tupad beneficiaries pati o mga 4Ps beneficiaries ginakontra it mga individual o mga iba pa nga Pilipino because nga nila maabo kuno kanda syempre allegation man nandun ay mga magapit sa guwag pero in reality ano yun ang mga beneficiaryo nga ron. What is not ikasarang kita sa pangabuhi? They have no means. They have no opportunities to find job. That is why nagkasiligsanda sa ayuda at gobyerno. Bisan ro gobyerno mismo nagatao it opportunity kanda, they really don't have the capacity or the capability to do that. Kasi depende man gihapon sa estado ita pangabuhi itaw. Again, kung may political will gid mataro administrasyong Marcos in terms of iaangat ang lahat ng mga Pilipino dapat kan-o pa na naging ubra to pero bangod ka na ginpaagyan kita sa maabo ng mga ayuda ginpasalig sa pila ka mga ayuda to the point nagainaway ro mga Pilipino kung bukong pat Hunger Games on ano pagitaro tawag karon.
0: Kompletos, Ricados.
1: Diba, it doesn't make any sense. Kung gusto mo biligan ng mga Pilipino, bisan nga ni mga minimum wage earners, hindi nyo wag ginabuligan ng national government eh. Kasi hamba ninyo, may ikasarang sanda, mga may trabaho sanda. Yes, they also work. Pero, paraan na ka nga ginakita, para nga mang makasurvive sanda. But in reality, roan na ka nga minimum wage is not a survival wage or kumbaga, bukan ni mo't livable wage. Nagapangabuhi ito sanda just because. Ay, nako.
0: Kompletos, Ricados.
1: Anyways, mga kamerkado, oras kita makanoon, alas 12.32. Atod kinyo it more power, probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. The more power, probiotic 8-in-1 coffee mix, ay available. Sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy kaya sa bilog nga probinsya itaklan ang mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Magapanumbalik anay ro programang Kompletos, Ricados ag sa ato nga pagbalik ka. Ato nga pag-istoryahan ng in-press conference at the PhilHealth 6 kahapon mga kamerkado iyagamang sa programang Kompletos, Ricados. Ya sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan itong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro, Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: season nga nag-monitor natin karang programa sa Facebook Live ago na karon sa Buruanga Public Market. Oy, sa mga taga Buruanga Public Market, may tagagid nga utrod law kinyo mga kamerkado, and happy Thursday kinyo. Anyways, before kita mag-proceed sa mga gustong magpatamyaw, it inyo karang mga igbata, may mga birthday ka mo, may mga anniversary, agbasi may mga reunion ka mo, ay pwede nyo gid ipa-announce iya sa Radyo Merkado Aklan. Aton nga pagabasahon ron sa amon karang Facebook page. Ag pwede man kamo mag-comment sa amon karang mga programa iya sa Radyo Merkado Aklan, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Ayun, again, congratulations ha sa aton nga mga ano no, sa aton nga mga banwa ya sa probinsya Itaclan, bangod no, nagakip sanda o ginkilaga sa raya karang ano yun, 13 ka mga LGUs bangod sanda hinagapatuman it mga programa aga polisiya kontra sa paggamit it tobacco. Syempre kagakip sa mga banwa nga mga kamerkado nato no, naging kilala it raya karang probinsya Itaclan bagod sa tobacco use. Hayro mga banwa it Altavas, Balete, Banga, Batan, Buruanga, Ibahay, Calibo, Lezo, Madalag, Makato, Nabas, Numansya, Aga, Tangalan na mga kamerkado. Raya ay nakabase sa Localized Index at Tobacco Control Sustainability Assessment nga ginpatigayon ko March 2026. Ano nasambit ng mga munisipalidad ay nagakip kara mga kamerkado sa progressing category. Sulungani kara sa Provincial Health Office Aklan. Importante ro padayon nga implementasyon o pagpatuman kara monitoring bastante nga resources aga pagbuligan itagakasari-sari nga sektor aga da mapabilian ro progreso it tobacco control efforts iya kara sa probinsya Itaclan. Again, congratulations sa 13 ka mga LGU o kon munisipalidad naging kilaga it Aklan Provincial Government aga Provincial Health Office Aklan na nakabase sa Tobacco Control Assessment, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: And of course, congratulations man kay Sir Marlo Salido. Bangod imaman kamerkado ro nag top 9 sa 2026 September Social Workers Licensure Exam nga ginpatigayon ita Professional Regulation Commission, mga kamerkado. Si Sir Salido nga ra ay presente ra imaw nga ano no nga project development officer una karon sa DSWD Aklan kalahi CIDSS. And of course mga kamerkado, imahin nag top 9 o nagakip sa top 9 try karang social workers licensure exam aga ginrepresent na naro ro university nga Central Philippine University una karon sa Iloilo City. Again, congratulations Sir Marlo.
1: Kompletos, Ricados.
0: Ayon, so makaroon mga kamerkado aton nga istoryahan ro nangin press conference at PhilHealth Aklan kahapon. So personal nga nagbisita ro PhilHealth Region 6 aga syempre sa pagpanguna kara ni Ma'am Marjorie Cabrieto imauro Regional Vice President at PhilHealth 6, si Ma'am Janimi si Halbuna imaro Head at Public Affairs Unit at raya ka lang PhilHealth 6, and of course with Dr. Mary Ellen Grace Bulido imauro Medical Specialist 3 at Accreditation and Quality Assurance Section, and of course kay Sir Bien Paul Obordo imauro nagadumaga sa Health Insurance Office Aklan iya kara sa PhilHealth no nakaroon sa may dagan ron sa may basta sa may Caltex, diba? So nakaibahan kita with kamerkadong Sarlene Joy Viray aga nakaibahan natin imaw kaya ka ng PhilHealth 6 ag nag

0: pamati sanda ka na nangin accomplishment. Iyakara sa bilog nga probinsya Itaclan, mga kamerkado. And of course, bilang nga sa reunion karon no, nga ginapatigayon karang assessment, ginpangunahan ka ni Mama Janimie nga iyakara sa probinsya Itaclan, may satisfaction rating sanda sa nakarong opisina na 98.34%. Sa Imaro Sambilog, no, sa pinakamataas ng mga opisina, iyakara sa bilog na probinsya Itaclan, bangod sa average, no, 99.39%. Pro client satisfaction in terms sa pagpanerbisyo at PhilHealth, iyakara sa probinsya Itaclan, mga kamerkado. So in terms man of unahon naton ro ano ha, ro pinaka importante gid a. So ro Aklan, mga kamerkado, maabo-abo gid mat a. Ro mga nag ano tawag kara, ro nag nagakip or nagintra or nagregister sa Yakap program, mga kamerkado. So sa pag ano kara ni Ma'am Janimie, again congratulations sa LGU Altavas. Bangod ro Altavas ro may pinakamaabo nga Yakap registration as of July 2026, no? Nga umabot go no sa 12,855 nga mga registered una karon sa Yakap program, mga kamerkado. And of course, bilang ano man no, actually, marami man ro naging result sa bilog na kabanwahanan. Bilog ng mga kabanwahanan iyo sa probinsya. Bangod, may total kita nga, I think this is around 18% no, ng mga total nga Yakap registries iyakara sa bilog na probinsya Itaclan. Sa akon ka nga naging pangutana kay Serbian, no, imaro LHO health officer o health officer imaro chief kita PhilHealth Aklan, mga kamerkado, ana ka lang ginpahayag nga nabat na sa ilan matalanda ng mga pila ka mga hinaing it aton ka lang netizens, especially sa mga nagapost kami no sa among ka lang Facebook page nga may mga gareklamo nga masyado tama na ang magayo o raamon ka lang bagay. Aga kaawat ba't ang mag-agto kami sa mismo nga banwa or sa mismo sa banwa Itkalibo para magpa-register sa Yakap, magpa ano no, magpa-check up sa Yakap accredited ng mga clinic, magbuo it mga libreng buong sa mga gamot accredited ng mga pharmacy. Ang ginapahayag ka lang ni Serbian nga nang they really know what is the problem, challenges. Bangod ka na, padayon man ro anda ka nga coordination. Ginpahayag ban ka na ni Ma'am, Vice President at PhilHealth Region 6 na si Ma'am Marjorie Cabrieto, ano nga ka nga ginpahayag, mga kamerkado, nga nagbutang tasanda it mga tao sa kada banwa, no? Sa aton ka nga mga PhilHealth, no? Or kung mga ano ba tawag sa kanila? Eye cares ba yung tawag sa kanila? Basta may term sanda ka ron. Sanda ro natungdan nga tao para mag-represent sa PhilHealth. So, bisita lang kamo, mga kamerkado, sa inyong kanang pinakamagapit nga rural health unit o kung sa inyong kanang medical center at ito kamo magpa-register at inyong kanang Yakap. Ito kamo magpa-consult kung siin kamo pwede magpa- you know, magpa-check up, magpa-konsulta nga libre. And of course, mag-avail man sa inyong kanang gamot nga libreng mga buong, which is 20,000 pesos per year o pwede ka nang i-avail nga amount inyong kanang buong, mga kamerkado. So kahapon, no, ginabuligan kita nato no PhilHealth nga maipaabot kinyo ng mga programa ka na. So may nagpanguta na pagid sa aton mga katapo manit media na may mga kamerkado gihapon kita nga nagareklamo nga hamaan rayag at ro amon ka nga ro ginabawas sa mga medical bill lalo na sa mga private hospital. Diba? So target abit PhilHealth bisang 100 Department of Health ro zero balance billing. However, medyo bubag o paro rin ka nga pagpatuman karon. There are certain adjustments no sa mga ruin nga ron. Sa mga private hospital, ro ginabawas karon ro package nga gina-avail ninyo. For example, yung ka nga dengue, hanggang anong amount yamang ro maximum package ni dengue, pero yun malang ro ginabawasan ita PhilHealth mga kamerkan. So kung ruin nyo ka nga ruin nyo ka nga hospital is uwa nagasunod sa ruin karon nga pagbawas sa inyo ka nga PhilHealth package, ang baga ni Ma Marjorie, i-direkta nyo itreklamo sa opisina at PhilHealth. Para ro PhilHealth ro mag-istorya sa hospital nga ron, para bawasan ro dapat nga bawasan, kung pwede nga bawasan sa maximum nga to, kinahangan nga bawasan gid ano para ma ano man no, kasi part ron it universal healthcare law no, wa kamo kasayad karon universal healthcare law mga kamerkado, ruyon royal laye nga kinahangan affordable o kon accessible o kon libre ro serbisyong medikal para sa mga Pilipino gabiyon gid sa mga PhilHealth naton nga members at syempre sa mga pigado naton nga mga kamerkado. So again, ginahambagit ang ani karon ni PhilHealth kahapon, kung may reklamo sa inyo ka nga primary care nga what asanda naga ano it PhilHealth, syempre I know na tanan iya sa nga mga ospital iya kara sa aklan, kinahangan gida it may PhilHealth doon mga kamerkado. Kasi it is against the law na wa asanda naga baton it PhilHealth na pagbawas karon. Kasi syempre pero PhilHealth ang nagbayad para kinyo ron mga kamerkado. So you have the right na ireklamo nyo nun sa PhilHealth, no? Kung nga awagin at action, eh ano yun, kuliton nyo lang PhilHealth karon mga kamerkado. Pero yun ro, ano gita karon? Ma'am Marjorie and the Serbian, at si Ma'am Janimi, at si Dr. Mary Ellen, sana gito naghahambal nga kung may reklamo ka mo sa mga, bisan nga niya sa mga, ano no, sa mga government clinics nga kinahanggan mo ganyan matbayad kung nagpa-clinic ka mo sa ano eh, sa mga government hospital. Kinahanggan mo ganyan matbayad ron mga kamerkado. Gabi yun gid kung ruyun nga ron yung mga serbisyo ay nakaibahan sa mga package at PhilHealth mga kamerkado. So, magbangutan na ang itmayad. At kung medyo, asan na ka muna ila, nga parang feeling nyo nga kinahang nyo pag magbayad, ay reklamo nyo won ron sa PhilHealth mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: O, diba? Para, maintindihan natong tanan. And again, syempre sa mga uwa pa naging miyembro itiyakap, again, acto ka mo sa pinakamagapit ninyo na rural health centers or kung may e-gov.ph ka mo, ay register nyo yung account ito. Yung e-gov.ph ay yung application mga kamerkado kung sa sain na natatanan yung mga national government agencies naton. Aga na yung rebutan kung sa inka mga yaka providers mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Para maano nyo ron, makita nyo nga pwede gid ka mo ka-avail it mga serbisyo. Bisan nga ni sa dental services may una man. Aga syempre may mga leukemia, dengue, may mga cancer treatments man, mga bisan ka pa x-ray ka. No, pariseta kasi mong doktor sa Dr. Rafael Stumbukon tapos sa mag-avail ka ita libre nga mga screening, mga lab tests nga, 'di ba? Nga may PhilHealth ka man, pwedeng gid sa mga private hospitals kasi again, ana ta it PhilHealth ron mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: So, ruin ha mga kamerkado, mag-ano kita. Kasi we open matara PhilHealth karon mga kamerkado and despite sa mga naging past nanda no nga mga they are trying their best right now nga maging accessible katon tanan ro mga serbisyong pangmedikal, serbisyo para sa aton nga ikaayong gawas. Aga syempre we have to make the most pondo nga ginatao sa PhilHealth. Kasi kita man mismo ro nagabayad karon sa aton man gihapon nga buwis ron. Kaya dapat ag kinahanglan gid nga ma-avail naton ro mga serbisyo nga libre mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Anyways, mga kamerkado, good afternoon na nino kay Sir Wawi Season nga nag-monitor it aton ka nga programa makaroon nga hapon ita Webes mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: And a good afternoon man sa ating mga amiga o nakaroon sa Leganes, aga sa Arevalo, no? Kanday Nera, Joshua, and Nika. Okay, good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. Ba mga ma'am ag sir? And of course, aton mga ano no, sa aton mga friends una sa West Visayas State University nga nag-aagiyang sa akon kada nga Facebook Live man kaina no, nga nag-ano sanda, nagapamantaw it aton kada nga programa. Hello mga ma'am, hello mga sir. Sa mga teachers na akon, ang mga professors na akon o nakaroon sa College of Communication sa West Visayas State University. Basta taga-West, the best.
1: Kompletos, Ricados.
0: Anyways, mga kamerkado, alauna impuntoon. Aga magapanumbalik anay, ro-programang Kompletos, Ricados. Gagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imo.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan, o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
0: Alauna y nueve on, mga kamerkado. Welcome back sa final portion. It aton karang programang Kompletos Ricados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
5: Kompletos Ricados.
0: Ayun, anyways, mga kamerkado, makaroon nga adlaw. Very productive. Kitaro, adlaw kara it, ano, no, webes. Actually, this week, suffer vesi super busy gitaro aton karang Aklan Provincial Government at syempre do aton karang mga government agencies. Umpisa pag ang Lunes, no, nagumpisa ro handog ng pangulo kung sa siin nag-iiba, nagatili po ro mga government agencies naton sa ABL Sports Complex ag nagpanupod it mga nagakaigo nga bulig para sa aton nga mga beneficiaryo. And at the same time, pero aton nga mga Aklano, nag-avail mga libreng serbisyo halin mismo sa aton nga government agencies. Aga, syempre, naman ka ron, unang ida, huge shoutout gid sa PhilHealth Aklan. Grabe ron ang pagtrabaho for this week. Suffer gaoy, gida ba na sanda. So again, congratulations sa mga government agencies na nagahimo at anda ka ng mga aktibidad makaroon nga Domingo, mga kamerkado. So makaroon man nga adlaw ita Webes. May naman nga aktibidad para sa aton nga mga kamerkado nga gustong magtrabaho sa abroad and at the same time gusto man mag avail it mga libreng serbisyo, pareho kara it mga ano no, mga libreng check-up, libreng buong no, may inakid no. So aton nga mga ano na akong pamatian, may mga ito aton naturally mga reporters natin kay Ina ag naki-join sanda, mga feeling OFW yan in sanda. Ah, diba? So aton nga pamatian na niya. So mga natipo na nga balita, magharin kay kamerkadong Shane Flores Masalio, mga kamerkado.
5: Radyo Mercado, live report.
0: Alright, kamerkadong Shane, proceed.
6: Alright. There we have it. Yes. Anyways, may day ka nga hapon, kamerkadong Johnny, sa mga pinalangga natin nga tagpamatiuna ka sa public market.
0: Alright.
6: No, manami ka nga balita, kamerkadong Johnny, para sa ating nga mga job seekers, no? Especially sa may plano ka nga mag-abroad. Bangod gani ka nga naghiwat it. My God, ano pang side eye ka?
0: Paano, nagtuhok pala ako mo.
6: Naghiwat ka na, ano, it first ever migrant fair, kamerkadong Johnny. Iyakaroon sa atong probinsya at Aklan, iyakaroon ginheld sa may ABL Sports Complex sa Banwat Kalibo, kung sa siin nga nino na kainarong kick-off activity. Ooh. So, present ka rin mga opisyalis, magaling ka rin sa iba ka rin kamerkadong Johnny, no, actually halimpa sa regional offices. No, aga, syempre, may una pa ikaroon nga mga present ba, no, atun ka rin nga mga agencies, atun ka rin nga mga departamento, atun ka rin nga gobyerno, aga kama naman, may mga offers na nakamarkadong Johnny. For example, ginmention mo ka, Inaro, atun ka rin nga Department of Health, may nakon nga libre nga check-up, may pag-claim man kamarkadong Johnny, it buong ag nagaparehistro. No, tapos may una pagid ka rin, nga una man rin nga DTI, atun nga OWA, aga kama naman rin test da. Actually, abo kamarkadong Johnny, actually.
0: Kompleto kita ka rin saan daw, may DFA pa.
6: Yes, may mga
0: DOH, DOT, may PI, kapag-abot na sanda, ibig sabihin
6: at mga senior citizens pag eh.
0: Oy, wow. So ibig sabihin kompleto at ano mga serbisyo.
6: Yes.
0: Kumbaga, hay, hindi mo kinahanglan magto sa iba pang building,
6: yeah, ibang address na sila.
0: Andiyan na sila ngayon, 'di ba?
6: Yeah, kamerkadong Johnny. Agrabe ka nga activity hay gin ano ra, gin organize ra. Ita Interagency Committee on MOF ukon raya ka nga sa pagpanguna naman, ito Philippine Migrants Rights Watch o kung PMRW, a Commission of Filipinos Overseas o kung CFO. Aga, kainagin, tinguhangit, anato mabuan na kamarkadong Johnny Galindiada, kaso ay pakgit ah. Pero raya nga pila.
0: Oo, kamusta gin ano sitwasyon ito pag abot ninyo ag susugod itsang oras at tunga, ano doon nagkakaganabo sa susugod ito kamarkadong
6: Johnny? Busy lahat yung four corners ng ano, ng ABL Sports Complex. Wow. Busy kamarkadong Johnny. Tapos actually, nakita niyo sa video kaina, pwede may play yung Zumba.
0: Ah, kayo may pa-Zumba.
6: Oo! Napasa ko na sa programming niya, pwede pa-play rin doon. Kasi kina mo si kamarkadong Mary Joy.
0: Ah, nag-join si kamarkadong
6: Mary Joy. Nag-join siya. Oo, nag-join talaga siya. Ag... Do first abi karon hay nagzumba anay pangpagising ng mga
0: umaga,
6: ano
0: ton
6: yes ang umaga agbo ko nya man kada job seeker so nagagdo ka merkadong Johnny. I think family to it mga OFWs.
0: Wow.
6: Oo, do yon agro mga I think karon mga dati karon nga OFWs nagagtuman. So di karay na ka merkadong Johnny. Syempre hay una man karon gidro aton karon nga provincial government of Aklan, una man karon ro mga iba pang opisyales nagtuman sa datman sahe. Agruraya kada kamarkadong Johnny no hay sari-sari kita kada nang serbisyo gin na tao kamarkadong Johnny. So actually no hay parang ano imawi after karabi man akong nahap na baton ka no nga maka work ikaw sa iba karon nga nasyon. Parang meron siyang another plan kamarkadong Johnny once nga bumalik on sa Pilipinas.
0: Ah,
6: so it doesn't
0: okay.
6: Just stop there nga kung nga mabahala ko at ingrayon after.
0: So,
6: pero may una pa tanga plano sa okay. Rural government nga.
0: So parang may opportunity pag itama
6: opportunity
0: na
6: siya.
0: Kumbaga, hay, kung matapos naman yung kontrata sa guwa, ay pag-abuligan man gihapon
6: yes.
0: Namin ikaw yes, sa pagbalik sa Pilipinas. Ah, okay.
6: May mga serbisyo sanda, kamerkadong Johnny. No? Ag, Ryan, no nga. Actually, lista ko nila. Magaling na bilang sa OWA, kamerkadong Johnny.
0: Oo.
6: Bukod niya mang karate para sa mga OFW, raya ka na nga serbisyo. But of course, resources para mandasan nga family ag kumay mga unga man sanda. May una kar nga mga ginatawag kita ka merkadong Johnny nga raya nga wait lang gid ha scholarship programs nga nagumpisa. Yes, nagumpisa ako September 7. Actually hi, I think matapos imat September 27. Patch lang mo sa anang website.
7: Ano nun is SCOA. Para sa mga inunga naton nga may mga OFWs nga ginikanan or legal guardians aga sari-saring kategorya pero ni may una karon nga para sa mga gapasud it first year college agro iba may category nga second year to fourth year parang ano imaw scholarship assistance.
6: Yes.
7: So may nagakasari-sari ron nga one time payment up I think around 20 to 40,000 ng mga assistance ro pwede nanda nga ma-avail sa raya karang iskowa or scholarship para sa aton nga mga inunga pamatanon nga may mga OFW. So marami utang aning may mamakarot ang benepisyo makaron do government kasi dati pahirapan git imbis nga syempre OFW ga himakas ako magpadala sa state kwarta may bawas pa ron given the tax no dahil syempre migratory ron nga klase nga pag service sa imong kwarta so bulig man aton ron para sa aton nga mga inunga kasi again tawag nato sa OFWs mga modern heroes at anak sanda diba so it's best man nga matawaan sanda aga syempre ag saruyin ka ng mga gabuot isko at memorize so ano gabuot
6: actually from OWA itself
7: from OWA itself and kasi kinakita ko abi nga aruraya ka ng isko bukod ni mo it ginapili yamang may kinakakaigo nga exam karon
6: mga Amerikano. May mga requirements
7: ina mga Amerikano dyan. Kung yung mga grade high, gagpass or 80% or yung mga karang GWA or kung general weight average or above that, especially sa mga second year to fourth year nga wakait failing grade, ay eligible ka gitin karon. And at the same time, sa mga pasunod first year college, kinahangyan nyo gitang mayadro inyo ka nga record sa academics para mahaba natin nga iskowa gitin. Scholar ka, itry ka nga aton nga banwa.
6: Do namin kada kamarka tong Johnny hay uwa sa nagapili ito rin nga course buwa ang hato at aron nang hatagan it scholarship.
7: Bukod naman DOST abi.
6: Yeah, so any course no hay pwede git a kamarka tong Johnny.
7: As long as ano yung mga baccalaureate courses. Ibig sabihin 4 to 5 nga bachelor's degree years, dapat.
6: Yes. Magawas yung kamarka tong Johnny may andaman kada nga social benefits no para kara sa mga OFW work like OFW naton aga may una ka nang ginatawag kita nga pangkabuhayan program. Dayon ko ginaba ka ina. Ngara yung reintegration ni OWA kamarka tong Johnny.
7: Ang elaborate mga niron kamarka tong Shane.
6: So pangkabuhayan.
7: Pangkabuhayan showcase.
6: Sige. Anong pangkabuhayan kamarka tong Johnny from the word itself, pangkabuhayan.
7: Livelihood, pangabuhihan kita
6: Sige, aton ka na nga yan, ha?
7: Para maintindihan, balay mo, para, I know, aton yung mga kamerkado nga pamati makaroon, may mga inunga sanda nga sa abroad.
6: Yes.
7: Para at least ma-aware sanda nga may mauruyong galing nga benepisyo kamerkadong shing.
6: Imuhay, gamaw ka ina nga, di ba, kung tapos hindi mo kontrata sa ibang bansa, gabalik ako sa Pilipinas. So, meron silang tinatawag na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, Kamerkadong Johnny.
7: Wow, okay.
6: So, merong nakalagay dito, no? Maghalimanda sa website, actually, it OWA, Kamerkadong Johnny, no? Nakabutang iya, nga, para, raya ka nga, raya nga livelihood assistance, hay, para ra sa mga, nagabalik ka ra, no, nga, member OFWs, both active and inactive, nga, may inbabapagid ka ron nga mga displaced Kamerkadong Johnny, haling ka ra sa andang overseas employment bangod nga ikara sa crisis baga ano sa mga kinagamos ibang bansa ka merkadong Johnny dahil ka nga mga political instability and policy reforms may civil unrest and mass protest disrupting safety and work mga ano ka merkadong Johnny mga kinagamo git as ibang bansa no.
7: Yes.
6: So kaya gin or kinagamo or raya karon nga mga disasters kamerkadong Johnny. That's why nagabalik iya sa Pinas kasi bangod nga ni sa raya karon nga mga ha mention naton earlier. So ruray ka nga cash assistance nagahalga imo ra 20,000 pesos bilang kara nga pang pangkapital imo ka merkadong Johnny. Gray ka nga additional capital para ka sa livelihood project. May una man ka kita ginatawag entrepreneurship development training kung sa siin ka merkadong Johnny ay ginahanasan na ka na sa anakar nga mga skills no ariya nga dugangan pag ito nandakar nga nasa yuran angot ka na sa no ka merkadong Johnny sa pagnegosyo. aga iba pa igor nga mga support services ka merkadong dyani nga makaano ba nga makas ano man maka-benefit man ruraya kaya nga mga balik Pinas na nga mga OFWs ag maka-manage sanday anda karon nga livelihood pinaagi sa self-employment kamerkadong dyani. No? So, di nga nihamba na itong kaina nga buko niya mang it mga ro government gabulig nga pa mapa ibang bansa ro aton ka mga OFW pero pagbalik kay miuna git agali gihapon ka merkado diyan sa nga suporta pero may igin mention kay ina no si aton karon nga I think from regional office it owa ka merkadong diyan nga kung igturong anda nga ibang pamilya hay mag ano parang mag ano sanda raya nga mag
7: migrate ba
6: hindi para mag ano yun eh magtipon.
7: Ah, okay.
6: Yes, magtipon.
7: Magtipon. Mm-hmm. Oh, tama man. Para ano nga ni Rono. Kasi para kandaman dun.
6: Para kandaman.
7: Eh. Benefit man kanda ron kamerkadong
6: siya. Mm-hmm. Diba? Do yun kamerkadong dyan. So, pero abong ita ka inang ginhamba imo. Pero di ka ako na ano nga, about sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Kasi malaki din naman yung 20,000 pesos. Oo,
7: taro. Kapital yun dun. So, parang dun eh. Considered as MSME man dun eh.
6: Diba? Oo.
7: Aga may training ba nga ginatao, I know, I'm sure, I know parang partner ng Dakaroro TESDA.
6: Oo, andun yung TESDA at DTI.
7: Diba? So, I know may mga OFWs ito nga, wao nagbalik sa Middle East niya, natasanda, nagbalik na sanda, nagtaot assistance, na oruraya ka ng mga government agencies sa ABL. Pero, doon yan, ibalik kita sa naging natabo nga activity ito ka merkadong siya. May mga, kamusta man, o mga, ano no, especially sa mga job seekers, kamusta rin ang mga sitwasyon ito, samtang naghuhat, nagapila, kamusta rin ang ka ng mga naging sitwasyon, ay no, punuan yung dabig to eh, no?
6: Oo. Okay man sanda. Kasi merong mga ano, may unabi ka nga mga pamahaw. Though, ano bi mo ka merkadong Johnny, meron yata ng raffle or iba ka nga department? May paraffle. May una sa nakar nga ginpanupod pagin nga mga ano nga tawag, mga souvenirs hingan or basta may panupod sa nakamerkadong Johnny. No, so, doon nga nila, ito nga mga job seekers, hay, ano mata, doon nga, manami matarong pag ano baga, assist kanda.
7: Oo.
6: Kaya, pero medyo mahaba lang rupila kasi ano, sige na sabi pag-aabutan ka merka nung dyan.
7: Grabe ito, ano? Kita na sa mga pictures ninyo kaina nga.
6: Sandali!
7: Sandali! Sandali! Kapuro naman siya. Ano gani, hamba niya nga, parang pwede mo yung compare sa kung market day.
6: Totoo, yun yung sabi kanina, parang market day talaga siya.
7: Oo, di ba? Kasi, I know, masadya mo para sa mga aklanon da. Kasi, kuamat mo lang kita ang ka-opportunity at makaray. And the fact nga this is the first migrant fair nga yes. Ipatigayan it OWA and MW sa Aklan ang sa bilog ng Pilipinas.
6: Oo.
7: Diba? Diba? So, it's a big deal.
6: An honor.
7: It's an honor po. Thank you po.
6: Thank you so much.
7: Thank you so much.
6: Thank you.
7: So, pero ano, pero na, parang syempre kinumpisa na Bethesda yes. World Cafe of Opportunities aga I mean, after that, I mean, another job fair na naman. I hope sa katapusan pagid, no? Mm-hmm. Itay ka nga quarter, taton ka nga dagon, nga at the end of the year, may mga employed doon kita. No?
6: Yes,
7: nga mga aklan. Hopefully nga, mabuhin-buhinan, no? Aton ka nga unemployment rate, and at the same time, mas maabo pang foreign investors.
6: Yeah.
7: Rugag to sa kalibo, kasi, you know, nga maabong malaking mga opportunity, tulong. Malaking tulong niya, knowing nga we
6: sa
7: have schools.
6: Natin?
7: Yes, correct. And of course, through mga schools natin nga nagpatigayon it courses nga hotel, restaurant management.
6: Yes,
7: no?
6: Yan,
7: mga vocational natin, mga IT natin, yung mga computer nga very in line kung anong kinahangan itraya aton nga mga foreign countries nga hindi takayat ang nga bansa, that is why mga Pilipino ro nag-aobra.
6: Yes.
7: Diba?
6: So, kumang sayday ka, te.
7: So, ano kita, kumbaga, hay, very far away kita sa parang prejudice nga kapag Pinoy medical worker lang.
6: Yes.
7: So, ibig sabihin, mga Pinoy makaroon, open to all opportunities abroad. Kamerkadong siya.
6: Totoo.
7: Yeah.
6: Actually, Hayro, pangayawa kamerkadong Johnny nga, migrant fair, hiwato nito, I think Salawag City. So,
7: ah,
6: first day sa Aklan.
7: Ah, wow.
6: Yeah.
7: Salawag
6: so, I think Salawag City.
7: Oo. Gayo pa man, ha?
6: Oo.
7: Gayo pa, ha? So, so, it's an honor nga iya gida nang naging pili no, sa Aklan. Kasi, I know, abong igapabugal nga Aklan no, in terms of ano eh, kasi sambilog ng mga aklanon, para kakon ha, sambilog ng mga aklanon sa sayod ko ano na ng gusto ng trabaho. And oh, may kasarang sanda. Di, kumbaga yung natural sa mga aklanon nga may attitude nga kayat anaton ubrahon ra para sa aton nga pamilya. No? Wa man natin gina-discredit iba, pero ya hindi daro batasan yung taklanon in terms of finding opportunities. Kumbaga hay, sambilog sa mga madiskarte. Hindi ka man gid kabati ro mga aklanon, hindi ka man masyado makabati itreklamo. Although grabe man kami magreklamo ng mga aklanon. However, if may opportunity nga ginatao kamo, knowing nga bukon man kami it should dad, 'di ba? Aga sangagan nga it is a once in a lifetime or once in a year.
6: Yes. Yung
7: ginapahiwato na ay kanang mga migrant fair. I don't know if hinunugid man. Pero at the same time, wa man nag ano wa man gakugang ro aton kanang peso.
6: Oo.
7: No, aklan peso karang magpatiganin mga job fairs, pero ilain daro makarakabaho. Naro direkta mismo ay maghalin sa ato na Department of Migrant Workers and sa idaom karon hay ROWA.
6: Oh, wow.
7: It is much of an opportunity para kanda. So, and again, bukod niya mga para sa job seekers, kundi rin mga OFW nga hindi on kinahanggan na mag-agto sa Iloilo City para magbawit benepisyo.
6: Oo.
7: Nga kanda nga sandahin naka-experience it distress because of what happened sa anda ka na nga Middle East. Maabo sanda ka inay ata kay Mercadong Shane. Paabot
6: dad gali ka Mercadong Johnny, no? Hopefully raon man nga ni Raton Karnga Regional Office at OWA nga makaroon sa niya it ano parang help desk yata. Oo, ganun.
7: Gusto na magtukod iya kay Mercadong. Dapat lang, di ba? I mean, kinahanggan gid. And aside sa help does it all, wakunta, i-consider man it national office ng butang man it Department of Foreign Affairs.
6: Yeah. Yes.
7: No, knowing nga kalibo, bukit ang commercial buildings, yeah, gusto mo suggest ako.
6: What if, no?
7: Ito yung ginapangayo it mga aklanon. DFA, PRC.
6: Totoo.
7: Doon yung dayawa nga ron. May dayawang opisina sa Iloilo nga rin ka naga ano, PRC and DFA.
6: How about aklan?
7: Antike meron na.
6: Meron na.
7: Aklan when?
6: Diba? So ano sandwich?
7: Diba?
6: Oo.
7: Para at least through mga hindi unkinahanggan kasi kailangan natin satellite offices, huh. No? Kasi imagine rung mga nagapa-ubrite passport, nagapa-renew.
6: Malayo.
7: Kinahanggan pa nandang mag-attach first trip sa Iloilo City alas 3, alas 4, aga-aga. Makaabot kita sa Iloilo City. Bukod pa rin City Proper doon, haro pa lang ron. Eh, grabe no, traffic sa City Proper, day. Nakapang sa may haro pa ro. Yung managing pilian niya, DFA, either sa City Proper sa Robinsons or sa Robinsons Pavia. Either way, one hour man gahapon yung mga biyahe kasi grabe no, traffic ito. So imagine the convenience kung may una kita. Bisan nga, isa PRC, Diyos mio. Agdaw, anit Manduria, isang oras, sa syudad, malang gihapon doon. So imagine the, ano, the... sa kaabo natin nga mga maestro, mga maestra, mga engineers nga may board exam under the PRC. Mga aklanon ha. What if kung may satellite office sanda iya, di ba?
6: So, malaki siyang tulong.
7: I'm with the DMW nga may kunta may help desk man sanda iya. Kasi kaawat ang mag-agno pa sa Iloilo City nga may ikasarang man ro aklan nga magbutang it sarili nga office, di ba? I hope nga panawagan yan sa administrasyong Marcos. What if naman malapit na matapos ang termino mo, Dulz Kudoy. Diba?
6: Well, totoo naman talaga.
7: Oo, diba?
6: Kasi mabuhit ang kabarkadong Johnny nga
7: ginahandumit
6: mga aklanon. Nga, nung patas, syempre, magayo-gayo man, kiro, Iloilo, gro, antike, kamarkadong Johnny, kung mag-travel ka giting. So, how about that?
7: Diba? How about that? Cash me outside. How about that?
6: Ayun
7: ako. Diba? Pero diba, again, do yun yan eh. Although we are thankful sa raya ka ng opportunity, it is also a way na may ganyan nag-hambar o regional office nga magtukod sa that help desk iya para makaibahan it DMW or DFA under PRC. Para at least, diba, ro atong mga government offices iya sa aklan, ay, kagapad mo nga, aklan.
6: Oo, kaya nga. Pwede mo pati yung printed bagay ni mo.
7: Oo. Ay, may commercial building na nga sa... Ay, abo ka yung commercial building sa may Nubuswang nga ron.
6: Yung
7: nga sa Banwa mismo, may una man. So, why not
6: even?
7: Abot ang mga bakante una. Diba? Kung kinahangyan nyo...
6: Please propose everyone sa mga natungda naton. Propose sa Bigamot Makarayang.
7: Yes, sa mga LGUs nga nagapamati. Please nga, pong pwede nga signatory campaign nga for panawagan para sa aton nga ano no para ma para mabatian man ni Governor Miraflores nga kinahanglan naton it sarili naton nga satellite office itraya kada mga agencies may mga crew may crew support niya ni kita iya di ba so kung gusto naton nga mag-join kita with the livelihood sa mga crew support ngayon kinahanglan naton sarili naton nga foreign affairs no para man sa aton nga OFWs ag sa mga gustong magawa and of course sa aton mga licensed professionals na ng Kamerikadong Shin.
6: There you have it.
7: There you have it. Bye, guys.
6: Extra, diba? Pero doon nga ni Kamerikadong Johnny, no? Anyways, mabahog gidra nga bulig and hopefully nga babatian man it mga natungdan kada nga opisyalis departamento natin Kamerikadong Johnny. Kasi para rin sa mga ano naton, sa mga job seekers naton, syempre sa mga mabahurong handom sa kabuhi. Naksa. Naksa.
7: All right. Ano
6: yun, no?
7: yun na.
6: Well, yun na yun. Gabalik ka na ako sa pag-ano at Lego. Charo.
7: Sige.
6: Pero anyways, naku, Merka Dungjan, hindi natin karang natipon nga update. Magaling ka sa first ever migrant fair nga ginhiwat iya ka sa aton nga bahin, probinsya at Aklan. Siyempre, kaibahan man akong ina, si Kamerka Dung Mary Joy Melgar, Kamerka Dung Arvin Rompe, ako man si Kamerka Dung Shane Flores Masalit, Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Radyo Merkado Live Report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
7: Abogid nga salamat kay Kamerikadong Shane Flores Masalio. Sana mga natipon nga balita makanong adlaw ka doon. Ito Webes, mga Kamerikado.
5: Kompletos Ricados.
7: Thank you man sa ating mga partnered LGUs and syempre atong mga tag sa ka mga public market nga nagapamati makaroon nga hapon na mga kamerkado. Maghagong gid sa inyo ka nga pagbiyahe hindi na pa uli. And of course, thank you man sa ating nga Radyo Merkado reporters, sa ating nga onboard personnel, sa ating nga newsroom and research department, at sa ating nga partner technical kay Heranio Messina at kay John Albert De La Cruz. At so man, para sa programang Kompletos Ricados, ako si Kamerkadong John Ronald Guarin, at Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
8: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig di mao sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Ayad nga hapon mga kamerkado, may ayad nga hapon sa itong nga magapalanggagatagpamati. Welcome once sa papangalagad it programang
1: Dear Marites.
0: And ako dama karon it webes. Hamang kita sigdasig na.
1: Yes, no, kamertes, ashamed, di ba? Parang gumano na tayo.
0: Paano?
1: Parang gumano
0: na. Ang bilis, parang, ang bilis.
1: Kaya nga.
0: Pero di ba, ito yung literal na in the blink of an eye.
1: Yes, yes. Grabe. So, siguro, ano, maraming nag-aantay talaga ng, ano, mag-December, no?
0: Happy birthday!
1: Yes, happy birthday pala sa aking ate dyan.
0: Ay,

0: birthday pala talaga, sorry.
1: Oh, birthday talaga yung ate ko.
0: Sorry.
2: Yes, birthday,
0: birthday pala talaga yung ate niya.
2: Ni ate Nicole. Happy birthday.
3: Happy birthday po.
2: I think happy 26th or 27th birthday.
0: Oh!
2: Yes!
0: Wow, bongga. Dapat mga ganyan bongga yan kamerka din.
2: Yes.
0: Oo.
2: Pushing ano, pushing
3: sana 30s. Makadaan sa, sana makadaan mamaya sa bahay nyo.
2: Ay, wala. Utusan ko si mama, lalakad ko yung gate. Utusan ko yung aso. Iriltok mo yung mga...
3: Madadaan na kami.
2: Iriltok yung mga kasama ko mamaya.
3: Madadaan na kami. Si Ninyel.
2: Hoy!
3: Wait, siya
2: may
3: yung
2: datag,
3: ano?
2: Isang dang ano, no? Mga oh. Plastic ano.
0: Hoy, may pang plastic labo.
2: Ngani. Pat Tupperware.
3: Oh, yung Tupperware, yung may colors. Oh, arte-arte man manara si Pahaon naman.
2: Dito.
0: Ayan naman siya.
2: Ay.
0: Pero anyways, mga kamerkado, yes. Makaibahan nyo kami sa sunkarit sa oras ng 30 minutos. Kapiliba, ayan sa programang Dear Marites. Ako si kamerkadong Shane.
2: At ako si kamerkadong Eunice.
0: Yes.
2: Yes.
0: Oo.
2: Ay, di siya tumutunog. Di siya tumutunog kasi ano siya. Kasi ewan nakalipam na ako.
0: Ewan ko dito.
2: Hindi na siya dry lips.
0: Anyways, ako natutunan ko man rin. ano no, kamerkadong Eunice, makaroon niya Adlaw Eat Webes. Yun kita sa medyo, roaton nga energy, hay medyo paubos ko.
2: Yes, parang ano, parang dito na tayo, pag downward spiral na tayo kamerkadong Shane.
0: Paano?
2: Pag ano,
0: ala, kita mo ba
2: yung slide?
0: Nakapanood ka ba ng Monster Jam?
2: Monster Jam? Ay,
0: yung mga big trucks, yung mga monster cars.
2: Ay, oo, naalala ko yung natin sa cartoon.
0: Hindi. Yung tao talaga.
2: Ah, tao ba? Iba pala yun. Sorry, sorry.
0: Oo. Oh, oh.
2: Ay, hindi. Baka alam ko na yung mukha niya. Baka hindi ko alam yung ano niya.
0: Basta ba nga ano sila? Wait lang. Anahapin
2: Monster
0: ko.
2: Jam.
0: Oo, oh, oh. Monster Jam.
2: Parang competition ba siya? Kamanitas
0: yes,
2: Shane?
0: Competition siya. Eto.
2: Ah!
0: Yan. Di ba mga, parang mga laruan sila tapos may mga ano motorcycles din.
2: Ay, wow. Delikado. Oh, oh.
0: Yeah.
2: Siguro ang laki ng premium niya.
0: Oh, malaki talaga. Si Spider-Man, oh.
2: Ah, okay.
0: Oo, kaya parang ganun yung mood natin. Mm-mm. Kasi, di ba may mga humps dyan? Alam mo yung mga, parang obstacles talaga siya. Ah, so, pag ganito, bigla tayong bang.
2: Ah, parang roller coaster. Parang ganun siya.
0: Oh, yes. Kamerkado.
2: Correct.
0: Pero na namamanage naman na ano.
2: Namamanage
0: naman.
2: Nakukontain naman.
0: Na ano naman. Pero yes. May mga, sometimes merong question si kamerkadong Sarlene sa amin. Okay pa ba kayo?
2: Okay pa ba kayo dyan?
0: Okay pa ba kayo?
2: Ano ang nangyayari sa inyo dyan? Baka gusto nyo ipasok kayo sa...
0: yun
2: sa
0: lang.
2: Sa tuntut.
0: Sa yun lang. Oo.
2: Si kamerte siya naman kasi bigla na lang umanod. Tumakanta na naman siya. Bigla siya ano, may mga inner monologue siyang ano, binibigas niya talaga kanina.
0: Kasi share ko lang. Kasi meron kami ano... Ano yun?
2: Lego.
0: May Lego kasi binili. May binili ako
2: ng Lego.
0: Lego? Ano yun? Lego? Sardinas.
2: May Lego.
0: May Lego ka. May binili akong Lego. Tapos, kasi medyo mahirap siya i-assemble. Kasi, ang liit talaga
2: ang liit,
0: na
2: no?
0: Ano. Ng mga parts niya.
2: Ay, hindi, hindi siya parang hindi talaga siya.
0: Hindi siya yung buon na. Yung malaki.
2: Yes.
0: Yung maliit talaga. Actually, pinili ko talaga para mahirapan kayo.
2: Oo, oh, diba?
0: Kasi inutusan ko sila na, eto sa'yo.
2: Mag-build. Nag-assign siya ng builders.
0: Bigay niyo sa akin pagkatapos, ilalagay ko sa kwarto ko. Diba?
2: Diba ang cute? Kaya
0: pero nag-enjoy ka, Mercado Eunice. Less screen time.
2: Diba? Correct.
0: Sa mga mommies dyan.
2: Sa mga mommies.
0: Para magka less screen time yung mga anak niyo. Oo.
2: Pero tsaka, dapat yung anak nila, ano, parang...
0: Creative.
2: Hindi, I mean, age 12 years old na pataas siguro. Ay, para hindi malunok yung ano.
0: Oo, kasi ang super liit. Kanina nga, medyo nagdala. Maisip ako, tawag ko ang kamerkado Arvin.
2: Akala ko ikaw. Parang ano ka kay kamerkado Arvin, makakainin niya.
0: Nakakag. Asa yung liit?
2: Parang warts
0: wow.
2: Na.
0: Wow! Uy! Para sabi niya, para ano... Pero naka-lock in siya.
2: Kaya nga, di ba? Tahimik. Ito, maingay kang gumawa eh. Naririnig mo talaga kung ano na yung progress ni kamerkadong Shane. Ay, ano ba ito? Hindi ka siya dito? Saan yung... Ba't ito yung kulay nito? Hindi man ganito yung kulay.
0: I'm sorry.
2: Na nag-crash out na talaga yung tabi ko kanina. Grabe.
0: Malakas pala yung pagkasabi ko.
2: Naririnig ko na kung anong progress. Ay, saan? Sa taas na to? Sa taas? Pabubong na to?
0: Kasi wala siyang ano, wala sa siyang leaves. Oo. Kugang. Sabi ko, bad review ka sa akin.
2: Si Kamerkadong Arvin naman, ano? Ay, nanotiko, tara.
0: Hindi niya malagay kasi ang laki ng daliri.
2: Ang laki kasi ng daliri niya. So, sa mga kamerkado natin, kung mas ano pa siya, sobrang liit niya talaga. Parang, paano ba natin ma-describe
0: like yung particles.
2: Oh, particles. Oh. Parang ano, parang balakuba. Hindi siya balakuba.
0: Baka naman balakuba.
2: Basta maliit talaga siya.
0: Parang siyang beads.
2: Parang beads, parang tornilyo na beads. Yes. Ganon.
0: Oo.
2: Ganon siya
0: kaya,
2: kaliit.
0: Kaya, parang yung sa mga bata na nag-ano,
2: blocks, ganyan.
0: 12 build years blocks. Old and above. And 26 and above.
2: Yeah. 23 ano, kasama pa siya sa bracket eh.
0: Kasama pa tayo.
2: Kasama pa tayo. Siyempre, mga isang
0: bata
2: tayo.
0: Wala ko sa Pilipini yan.
2: True. Napaka ano niya, napaka parang... Kung gusto nyo ng ano, ayaw nyo talaga mag-phone or gusto nyo malibang yung utak nyo na walang phone. Yan talaga the best.
0: Hindi nyo marinig yung mga boses sa utak nyo.
2: kasi ikaw na mismo yung ano.
0: Oo. Magugulungan mo na yung sarili mo mismo eh. Yes. Pero yung mga kamerkado, at least, yun yung mga way para mabawasan yung screen time ng mga bagets natin dyan.
2: Kaya nga.
0: Para, diba? Kasi lately, di ba, kamerkado yung niece? Tutok talaga sa...
2: cellphone.
0: Yes, phones, gadgets, yung mga ano, yung mga bata. So, I hope na makaisip din ng alternative way yung mga magulang para mabawasan naman yung screen time nila.
2: Di ba, kamerkado, pwede siyang ano, hindi siya pwedeng solo, parang pwede siyang ano talaga.
0: Pwede siyang pagtulungan.
2: Pagtulungan. Hindi siya pwede solo. Hindi siya pwede siyang pagtulungan, ganun. So, hindi siya iisang tao lang gumagawa. Pwede nyo siyang pagtulungan. So, pwede rin siyang bonding sa friends ng mga bata nyo. Bata nyo. Ng mga anak nyo.
0: Diba? Parang bonding talaga siya. Maganda siya kamerkadong yung niece na laruan sa mga bata. Pero, yun nga sabi namin kanina, na yung 12 years old and above lang yung pwedeng maglaro. Kasi super liit niya mga kamerkado.
2: Yes. Baka malunok. Huwag gawing dar na yung ano, Lego blocks.
0: Hindi siya bato ha. Blocks
2: yun. Hindi siya bato.
0: Anyways, mga kamerkado, ganito mo yan natin karon may ayad nga hapon. Roto yung karon nga Libakaw Public Market. Happy Market Day!
2: Yes! Happy Market Day sa mga taga Libakaw Public Market.
0: Dahil dyan kamerkado yung niece.
2: Gigreet ko na sila. O, sige. Oh, unang-una muna sa listahan, ating gine-greet ng mga taga Altavas Public Market. Siyempre, Iamandro Numancia Public Market, Burwanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Leso Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market, Nabas Public Market, at siyempre, Romalinaw Public Market.
0: Yes!
2: At i-greet ko na lang din yung mga taga Libakaw Public Market, Kamerkadong Shane.
0: Oo.
2: Siyempre, si Ariel Noblesa at Fish Section, si Renante at Antique Manokan, Chicken Section by Joy Sonio, Melvin Sonio ng Meat Section, Dodong ng Meat Section, at siyempre, at yung mga ginagreet yung mga taga Fish Section nga si Rogelin Remejo, Marvic Bebe Remejo, Roylan Remejo, and Yael Remejo.
0: Wow!
2: Yan. Kung si kamerkadong nudge, diretso clap agad.
0: Oo. Puro clap.
2: Bawat greet me clap.
0: Oo. Kung ano ba itong batang?
2: Ganun niya na-appreciate
0: yung kasi na yung free will. Ah, may free will ako.
2: May free will. Sige, gamitin ko. Diba? Ganyan dapat. Sinasagad ang free will.
0: Totoo naman talaga. Mamaya mag-free will tayo.
2: Mamaya mag-free will tayo mamaya.
0: May free gulong. May palang willo na free na gulong.
2: Free will pala. Kami pala nandudonate kami ng gulong sa labas.
0: Iba yon. Pero dito muna tayo kamerkado Inis. At meron tayong mga key for katanungan.
2: Yes, appear kamerkadong Shane. Medyo ano, sabay na tayo din sa part na yun.
0: Sabay na kami.
2: At least ano
0: kayo?
2: Nakasabay na ako.
0: Oo, wait lang. Ano ba yung... Ito yung tanungan natin. First one. Mas mahirap bang tanggapin na hindi ka mahalaga sa isang tao o tanggapin na mahalaga ka lang kapag may kailangan siya?
2: Aba.
0: Oh my gosh!
2: Grabe naman yan.
0: Pinili ka for convenience.
2: Sino yung ano yan? Sino yung... si kaninong galing yan? Kay ano ba yan? Kay Bolina Salvavida ba yan?
0: Yes. May link... Yung isa.
2: Ah, yung isa.
0: Kay Bini Maloy. Si Summer Bini Maloy.
2: Ah, si Summer Bini Maloy. Sa kanya galing. Grabe, pinaghugutan ni Summer Bini Maloy.
0: Sa'yo, ikaw ka mercadinis.
2: Ano kung ano mas masakit kung mahalaga? Ano? Ano yun ka mercadinis?
0: Ano daw mas mahirap tanggapin? Na hindi ka mahalaga sa isang tao o tanggapin na mahalaga ka lang kapag may kailangan siya?
2: Kung hindi ka talaga mahalaga sa kanya or mahalaga ka lang kung may kailangan siya.
0: Oo, ganun.
2: Siguro talaga yung hindi na lang talaga mahalaga.
0: Oo.
2: Kasi at least may halaga ka pa rin kasi may use ka sa isang tao. Okay, hindi naman siya bad thing talaga para sa akin kasi parang gusto ko rin minsan na may pakinabang ako sa buhay ng tao. Pero syempre, yun ang bawal yung sinasagad ka na puro ano mo lang, puro kailangan ka lang talaga. Hinahanap ka talaga kung kailangan ka, pero mas masakit kung wala ka talagang ang halaga sa kanya.
0: Parang wala lang.
2: You know.
0: Oh, parang ox lang kung andyan ka, ox din kung wala.
2: Oh, parang ano? Parang ano nga tawag doon?
0: May for convenience?
2: Yes, for hindi may nakalimutan ko yung ano
0: department store. Convenience store.
2: For grocery.
0: Grocery.
2: Grocery.
0: Kaya mo yan, Kermercado Guinness.
2: Basta yun yung ano ko, parang mas bet ko na lang na kahit okay lang siguro. Pero hindi siya okay ha, pero mas pipiliin ko na lang.
0: Not settle for less.
2: Oo, mas pipiliin ko na lang na kahit ano, mahalaga lang ako kahit may kailangan kaysa naman na mahal hindi talaga ako mahalaga sa kanya. 'Di ba? At least ganun. Okay na 'yun.
0: Okay na 'yun. Okay na 'yung sagot mo.
2: Forest, pero okay na 'yun.
0: Okay na 'yung sagot mo.
2: Hindi ko na ma-expound eh. Expand.
0: Eto. Mas mahirap sigurong tanggapin ka Mercado Yunis na mahalaga ka lang kapag may kailangan siya.
2: Ay, bakit?
0: For me kasi, parang mas I pity myself kapag nasa ganong sitwasyon ako. Mm-hmm. Oo, kasi kung wala, kung may kailangan siya, dun ka lang niya naaalala. Pero kung wala naman. Oo, mas masakit yun.
2: Parang ano ka lang.
0: Mahirap talaga yung tanggapin.
2: Diba? Oo. Actually, tama naman. Sa Mercado Sheen.
0: Mas okay lang na malaman kung wala talaga ako, hindi talaga ako malaga sa isang tao. At least, hindi niya, parang hindi niya pinapakita na kapag naandyan ako or kung may kailangan siya, doon niya lang ako.
2: Paanuhin.
0: Oo. Like,
2: babagtingin. Babagtingin. Or hanapin.
0: Hahanapin. Ganun.
2: Ay, masakit ngayon talaga ka Mercado Sheen.
0: It's better na... Nawala na ano na hindi ako mahalaga sa kanya kaysa naman na mahalaga ako sa kanya pero kapag may kailangan lang siya.
2: Ay. So yes. Parang sa'yo, there's no in between.
0: Yes.
2: It's either ano hindi ako mahalaga sa'yo, wala talaga or ano siya sa convenience lang.
0: Yes, ganoon. I don't like that.
2: Wow. Okay. Sige. Ganun. Tama naman.
0: Mas okay na yun. Kasi sabi ko nga, do not settle for less. Know your worth.
2: Yes. Correct.
0: Alright. Kayo mga kamerkado, sa kinyo man, para sa mga comments sa choices nyo sa kabuhi. Di ka naman doon ga-matter.
2: Yes.
0: What's the matter, Father?
2: So, ano yung next question natin kung magkano
0: siya? Next question natin. Kung may pagkakataon ka malaman kung sino sa mga kaibigan mo ang hindi tunay na masaya para sa'yo, gugustuhin mo bang malaman?
2: Abaw. May nabasa ko dati dyan na may paraan daw kung malalaman mo kung sino yung snitch sa kaibigan mo eh. Basta mag-ano ka raw sa kanila, magkwento ka daw ng ano, ng... iba't ibang story sa kanila. No. Tapos kung ano yung kumalat na story na yun, siya daw yung snitch.
0: Ah, okay. Ay, oo.
2: Diba, magkwento ka ng kay person A ng ganitong story, tapos iba naman yung ikwento mo kay person B, tapos iba yung kwento mo kay person C. Kung ano yung kumalat na story, siya yung snitch.
0: Ah, ganun?
2: Oo. Nabasa ko lang dati sa Reddit
0: so,
2: na ganun.
0: So, gagawin mo yung ganong paraan.
2: Mas, feeling ko mas okay na malaman ko na agad kung sino yung taong hindi masaya para sa akin. Kasi, yes. Diba, parang cut off na agad kung ganun. Parang hindi na makipagplastikan, diba?
0: Tama!
2: Parang mahirap kasi makipag-ano minsan. Okay na naman na ano, iba kasi yung pagiging civil at iba yung pakipagplastikan. Diba?
0: Mayroon makipagplastikan, no?
2: Yes.
0: Ewan ko pa paano na paano nagagawa yan ng ibang tao na like okay pag nakaharap. Super okay. Mm-mm. Pero pag talikod na...
2: Kaya nga... So, may ano, di ba may mga ganyan kamerkadong shame, di ba, sa mga friendship minsan. Hindi natin mawala ito, may mga hidden animosity pala.
0: Oo, ganun.
2: Ay, sana wag sila or yung mga kamerkado natin mapunta sa mga ganyan klaseng sitwasyon at tayo din kamerkadong Shane.
0: Oo.
2: Sana wag tayo mapupunta sa mga ganyan. Kasi, di mo alam na nag-cheer pala sa'yo sa ano. Tapos pag...
0: Sa harapan, pero nakatalikod ka.
2: Pagtalikod ay...
0: Mga ganito. Oo. Oo, di ba?
2: gano'n siya. Mga ganun-ganun pala sa likod mo, di ba?
0: Ay, parody yan.
2: Oo.
0: Yung nakatalikod iba.
2: Yes. Di ba, ang healthy ng ano ng friendship na parang lahat naghihilahan, paangat. Hindi yung parang...
0: healthy pa rin. Bakit sabi mo?
2: Ay, joke lang naman kasi kami kalakse. At least sinasabi ko agad sa'yo, hindi pa talikod. Yung tiyo. Kung hilahin kita pa, sabihin ko agad sa'yo na hilahin kita pa.
0: Tara na. Huwag ka
2: tara
0: na.
2: Wala
0: huwag ka umalis. Dito ka lang.
2: Dito ka lang. Lahat tayo sama-sama tayo sa baba. Wala ka angat sa buhay.
0: Sa'yo kaibigan na nagkwento ka na, uy, may plano kung ganito, ganyan. O, wala, dito ka lang.
2: Wala, dito ka lang, dito ka.
0: Hinila sa bigla, tapos gina... Mm.
2: At least, ano, harap-harapan kang hinila.
0: Oo.
2: Diba?
0: Ano naman siya?
2: Yes.
0: Okay naman siya. Ano? At least siya, harap-harapan kaibigan.
2: Harap-harapan naman prangkahan. Yan. Prangkahan dapat.
0: Kaso grabe naman to. Mm-mm. Ayaw mo talaga mag... Pero what, kidding aside mga kamerkado, mas masarap pa rin pag healthy talaga yung circle of friends mo.
2: Mm-mm.
0: Na walang tinatagong, alam mo yun, walang tinatago na kasamaan laban sa'yo.
2: Hindi ka mag-ganon saan sa likod mo, oh.
0: Ninyan.
2: Hindi ka ginagawa sa likod mo. Di ba kamerkadong Shane? Dapat yung friendship, yes. Ano lang, parang kung when in need yung isa, tulungan. Dapat hihilahin nyo. Tulungan.
0: Oo.
2: Ganun. So,
0: huwag yung,
2: ang sarap makatulog nung ganung klaseng ano.
0: Kaya nga may benta ka ba?
2: Sir, kaya. Oo, ito. Ito. Sir Reg.
0: Kaya nga, may benta ka ba dyan? Bigla siya ganyan, may benta ka ba dyan?
2: Yes.
0: Pero so, yun nga, as long as kaya naman natin tulungan yung mga kaibigan natin or kapwa natin, ay okay lang naman tumulong. Sabi nga kamerkadong Hinis, ano nga yan yung ano?
2: Lumulutang na naman siya.
0: Inisip ko yung ano ko, yung blocks ko doon.
2: Ah, yung blocks.
0: Eh, joke. Ano nga yun?
2: It cost ba yan?
0: Hindi. It cost nothing to be kind now.
2: Ay,
0: so
2: correct.
0: Be a kind person, mga kamerkan. Wala namang bayad. Wala namang subscription yan.
2: Kaya nga, Diyos ko. Ano ba naman yung energy mo na maging kind? Ano ba yan? Time energy consuming ba yan? Maging mabait?
0: Oo.
2: Hindi
0: diba?
2: Naman siya ano.
0: Oh, yung music, ano nga eh, platform nga eh, puro kayo ano sa subscription eh. Eh, yung pangbait, di ba wala
2: na? Kaya nyo nga mag-subscribe sa mga music platform na yan. Tapos,
0: speaking
2: kahit
0: of,
2: na sindi.
0: Oh, paano na naman tayo?
2: You
0: na
2: guys na eh. Are the worst.
0: Oo,
2: kung ganyan
0: ganun.
2: Kayo. Hoy!
0: Hoy, damo, galit na siya.
2: Nagalit na siya.
0: Lahi niya kayo pababa, sige.
2: May inisip pa nga ako isang quote na yon na, clap at the success of others.
0: Wait for
2: pero wait, and wait for your ano, wait for your return. Hindi ko maalala. Hindi ko maano. Ma-fill in the blank. Tama ba? Basta ganun. Gets mo yung
0: thought. Like, for example, parang ano na ko to kamerkadong Inis. Parang yung dinescribe nila doon, habang nasa stage yung isa, pumapalakpak yun. Pag once na time mo naman na umakit na stage yun.
2: Sila naman tapos sila yung naman ano.
0: Kasi your time will come naman.
2: Kasi your time will come naman. Hoy!
0: Pag sa mga hindi nyo, ito na naman.
2: Ayan, parang si kamerkadong Lester ka na rin.
0: Welcome naman.
2: Kaya nagkakaroon ng digmaan din sa'yo eh. What if sinabi mo yan sa ano,
0: hindi,
2: sa
0: kasi,
2: sa Russian president?
0: Your time will come. Hindi, ano naman kasi, your time will come naman.
2: Ay,
0: na
2: yes.
0: Yung others ay ano naman, magpapalakpak naman sa'yo.
2: Yes.
0: Diba, sabi nga nila yung buhay, hindi naman palaging nasa baba ka, minsan nasa taas ka.
2: Correct.
0: Kasi, diba, sabi nga kung Mercado Inis, ano yan, gulong ng palad?
2: Oh, gulong ng palad. Will of fortune.
0: Yes.
2: Kuya Will, Juntis ka.
0: Juntis.
2: Juntis ka na pala.
0: Uy, may ganito siya na syempre.
2: Bet yun.
0: Yung syempre. Ano pinapakinggan ko niyan. Ang cute.
2: Syempre.
0: Syempre. Ikaw.
2: Ay, oo, na ano ko siya. Familiar ako sa ano, pero hindi ko alam na syempre pala yung ano nun.
0: Syempre.
2: Diba? Ano?
0: Sabi ko,
2: stream Kuya Will playlist.
0: Wag niyo ano, sabi ko, kamerkadinis, wag niyo tapusin yung ano, yung trend na yan. Hindi pa kami nakaka-relate dyan.
2: Kaya nga, hindi pa, ano, mag-ano pa lang tayo.
0: Dito pa lang kami sa Juntis.
2: Kaya nga, Juntis ka na pala.
0: Andiyan pa lang kami. Yung, wala pa kami sa...
2: yung syempre. Kinantahan ka na love song, pero Juntis ka na pala yung ano.
0: Maganda yung beat.
2: Maganda yung beat. Oh, parang pang-romance talaga.
0: Oh.
2: Hindi ko akalain na ganun pala yung lyrics. Parang very confessional dun si ano.
0: Ikaw ba yung nag-ano?
2: Ako yung lyricist nun.
0: Siya yung nag-ano? Siya yung nag-ano?
2: Nagsulat?
0: Hindi, ikaw yung nag-request.
2: Ah, nag-request? Kaya nga eh, kainis.
0: Yes,
2: for the next time na lang.
0: Ano ba to?
2: Ayaw na lang pagbigyan eh.
0: Bais niyo yan.
2: Kulang na lang, ano yun eh. Antayin kung wala sila dyan. So, ako nilang mag-play talaga.
0: Bais niyo yan, sabi
2: niyo. Hi, nako.
0: Anyway,
2: so, Shane.
0: Ano? Wala na kung ano. Wala na katanungan dito.
2: Wala meron na katanungan.
0: Ka, sige, meron ka bang tanong dyan? Sagutin ko na lang.
2: Sige, eto. Tanong ko sa'yo, kamerkadong Shane.
0: Nakaon yun ako.
2: Hindi. Wait lang. At eto. Inaano ko sa'yo. Eto. Kamerkadong Shane.
0: Dami-dami.
2: Kung papipiliin ka sa dalawang manliligaw. Yung sa dalawang manliligaw. Yung isa, alam niya yung happiness mo. Pero hindi niya maibigay sa'yo. Pero yung isa naman, kayang ibigay sa'yo yung happiness mo, pero hindi niya alam yun. Hindi siya aware sa mga happiness mo. Sino ang pipiliin mo sa dalawang manliligaw na yun?
0: Ano
2: ba to? Ha? Wala, on the spot ngayon, wala akong maisip.
0: Exhibit A. Eh,
2: sabi mo kasi, ang magtatanong ako, sagutin mo eh. Ayan.
0: Yung isa manliligaw, alam niya yung ano, yung kasiyahan, yung happiness, pero hindi niya alam kung paano ibigay sa akin. Yung isa naman, kaya niya ibigay.
2: Hindi niya afford.
0: Tapos isa naman, kaya niya ibigay,
2: pero
0: hindi niya alam.
2: Hindi niya alam.
0: Siguro doon lang ako sa, ano, sa kaya niyang ibigay, kaya hindi niya alam. At least, ano, di ba, meron siyang urge na, na may bibigay niya.
2: Ay.
0: O, ganun.
2: Kahit kailangan mo lang siyang, ano, hino, kailangan mo lang siyang i-confront or sabihin kung, alam mo kung ano yung happiness mo.
0: Happiness ko, Lego.
2: Pero at least, di ba, dun ka sa ano, sa provider.
0: Provider. Though, hindi naman talaga ako masyado ano talaga ka mercadilis, ano tawag dito. Hindi ako nanghihingi or whatsoever. Mm. Pero, iba pa rin yung may effort.
2: Di ba?
0: Yes.
2: At saka, kamerkanong Shane, parang sa ano kasi at sa economy kasi natin, 'di ba? Pati yung ano, tayong as girls parang nagiging provider na din tayo.
0: Oo, totoo 'to 'yan.
2: So, 'di ba, parang pero at the same time, hindi naman nawawala sa ano natin. Hindi naman mawawala na naghahanap rin tayo ng provider din at the same time, kahit provider na tayo mismo, 'di ba? Hindi porket na ikaw na yung provider. Yung hahanapin mo is yung parang aasa sa'yo. Dapat maghanap ka rin ng also provider din.
0: Yes. Kasi maganda kapag merong teamwork or merkadong inis.
2: Yes.
0: Pag pareho, parang pag align yung ano nyo, yung goal nyo, maganda yung magiging kinalalabasan yan. Ganon. So, doon tayo sa provider mindset. Everyone.
2: Diba? Rawr.
0: Lego man dyan. Lego naman dyan. Ano yun? Gabi talaga itong batang to. Ewan ko na lang. Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 12:00 sa hapon. Sa itong pagpanumbalik, basahan natin yung problema. Yan San Caton, ilamang sa programang
2: Dear Marites.
4: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga awa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami gidetekto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamerkado, kapag nabalik kita sa itong programang
1: Dear Marites.
0: Anyways, no, sa ito nagkara nga Facebook page, Facebook live natin kamerkado ni. Sorry mga kamerkado, nag-vocalization kami sa sugod.
1: Yes.
0: Kamerkado ni Liz.
1: Ganyan siya mag-practice ng boses niya.
0: Oo, gaharana, be, kita rayan.
1: Yes.
0: Haranahon ako ng talan sa, ano, sa newsroom.
1: Kaya nga, hindi may narana siya sa kabilang ano room. Siya tayo nag-harana. Hindi, kasi si kamerkadong Shane, tuwing umaga nagpa-practice, nagbo-vocalization talaga yan. Kahit naman sa gumagawa siya ng ano ng Lego na yun, eh, nagbo-vocalization siya.
0: Vocalizations?
1: Vocalization na siya.
0: Lamihan nga abot hanggang ano.
1: Kaya
0: pero anyways, eto nga, greet tayo natin si kamerkadong Edward Jacob Oberio. Good afternoon.
1: Yes.
0: Kay kamerkadong Emily Agustin Oberio. Hello po. Good afternoon din. Kay ma'am, kay Tim Sarsar, sabi niya sana all na lang. Hi, Chrissy.
1: Wow. Sino si Chrissy?
0: Ewan ko. Hoy, wawa, iya mamit mine, ma'am, ha? Tapos, kay Sir Morita Benedicto Tulio, if you can store, good afternoon.
1: Wow, good afternoon po, Sir Morito.
0: Sabi pa ni, ano, ni Team, ano, ni Team Sarsar, ni Kamerkadong Sarlene.
1: Mm.
0: Babati-bati, sino doon? Si, ano, si, ano, kaina?
1: Kung may gusto ka na, amin, asos. Hi, Kamerkadong Ninyel, kung may gusto ka, aminin mo.
0: Oo, diba?
1: Hindi yung...
0: hindi sabihin hindi, mo ka-federation mo.
1: Hindi yung sinasabi mo ka-federation mo yung isang tao. Si Kamerkadong Ninyel, good nga ra. Very torpe.
0: Oh, pero pag ikaw Kamerkadong Ninyel, pag may gusto ko, ba ginaamin mo gagi?
1: Ako yung naliligaw talaga, Kamerkadong Shane.
0: Astig!
1: Oo, ako yung naliligaw eh. Kasi ganito lang yan, Kamerkadong Shane. Yung ano ko kasi... hindi ako nagkagusto sa mga taong nagkagusto sa akin kasi mas prefer kung ako mismo yung nagkagusto sa isang tao kaysa sila yung magkagusto sa akin kasi yung mga nagkagusto sa akin parang nakikringe ako tapos parang bakit ayoko.
0: Pero totoo naman talaga, di ba?
1: Oo, tapos once na nagustuhan na ako ng nagugustuhan ko, parang wala na tapos thrill. Parang ayoko na tapos sa kanila. Parang may something na ganun.
0: Parang merong, parang merong thrill kapag ano no, kapag ikaw yung naghahabol.
1: Oo, may thrill talaga. So, ganun ako kapag kanong Shane, ako talaga yung naliligaw sa,
0: wow,
1: sa mga
0: astiga,
1: tao.
0: Astiga,
1: yes.
0: Talaga. Astiga talaga.
1: Astiga talaga, pero syempre, nakadepende naman yan kung mag-ano sa'yo. Nakadepende naman yan kung magtutugma sa'yo yung
0: yes. Ano man
1: kapalaran.
0: Patugba-tugba ba lang ron?
1: Tugma-tugma lang ron.
0: Kasi mabal... Kaya ba may pagkati?
1: Ang kati kasi...
0: Ako na lang.
1: Ako na lang.
0: Nagbuligan ka at ako na lang.
1: Ako na nga lang.
0: Kasi mamaya kapag ano, baka pag nag-confess, madugangan friends naton.
1: Ay, oo naman.
0: Happy Friendship Day.
1: Kaya, Happy Friendship Day. Ikaw, Kamerkadong Shane, mas prefer mo na ano, minamata mo na lang, di ba? Tapos sa isip ka na lang nagmamakaawa. Please, ikaw na.
0: Hoy, hindi yun.
1: Pero ikaw yung parang mas gusto mo yung traditional way na yung lalaki yung ano. Di ba?
0: Ay, ayoko yung nag, ano.
1: Ayaw mo yung ikaw yung nagpapagalaw ng baso.
0: It depends.
1: Parang mas gusto mo sa una sa un ay mas gusto mo na sa kanya muna makita yung signs before ka mag-make move.
0: Kasi nakakahiya mag-make move kapag wala naman talaga siyang pinapakita ng sign.
1: Yun lang.
0: Oh, pero I think he knows naman na ano, na gusto ko siya. Oo. Oh,
1: Sino? Si Confederation mo natin. Confederation mo natin yung Kamerkano Shane. Pag anong pa yung buhok niya.
0: Confederation.
1: Pakaagawan ko si Kamerkano Ninyal la.
0: Kasi I think ano na lang, formality na lang na sabihin talaga sa kanya na oh, na gusto ko siya. Pero I think alam niya man, yung mga babaan man nabibang tao.
1: Alam naman, may idea naman. Okay lang yun.
0: But anyways, kay Kamerkado.
1: Ayan, nag-change topic na siya.
0: Kay Kamerkado, Inday Conception, hello po, good afternoon sa Alta Vez Public Market. Oo, ganun.
1: Wow, good afternoon po kay Inday Conception.
0: Sa may ano yung mura, sa may fish section yung mga Kamerkado ninyo.
1: Yes. When kayo tayo ulit makakapunta Kamerkado Shane?
0: Gusto mo bukas?
1: Ah, bukas ba yung Friday? Friday?
0: Gusto mo bukas?
1: Friday ba yung market day ng Alta Vez Public
0: Hindi, sa Lunes.
1: Ay, sa Lunes para.
0: Ay, sa Martes yata. Bukas.
1: Ay, sige.
0: Limutan ko na. Ay, dapat meron tayong section ninyo dyan.
1: Kaya, may mga... Kaya nga, di ba nakadepende pa kasi kung may ano, may Wawarts eh.
0: Oo.
1: Maganda rin umalis pag may Wawarts.
0: Yes. But anyways, mga kamerkado, eto na nga. basahin niyo natin yung story, basisin pa maagtong yung story niya nga natin.
1: Sige, sige.
0: Kasi may mga reveal pa, may revelation pa nga.
1: May revelation pa.
0: So, basta, listen good.
1: Basta ang clue ka federation namin. Ang clue ka federation po namin siya.
0: Another clue.
1: Ano? Ah, plus siya may ability yan.
0: Kasi, ito naman, iba naman yan.
1: Iba na ako
0: pala to. Oh, iba naman yan.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Huwag sikmuraan.
1: Sikmuraan ako ni Kamerkado, sinuwag na lang.
0: Anyways, mga Kamerkado, hindi na natin patatagalin pa. Basahin na natin ang ipinadala sa ating problema.

0: Dear Marites, tawagin mo lang ako sa pangalang Celine. Gusto ko lang sana maglabas ng sama ng loob tungkol sa mama ko. Lumaki kaming magkakapatid na hindi talaga sagana sa buhay. May mga panahon na kailangan naming magtipid sa pagkain. Mag-isip muna bago bumili ng kahit anong kailangan sa bahay, tapos may times na inuna pa yung bills kaysa sa gusto naming kainin. Kapag may extra mare, hindi ibig sabihin na grocery or pagkain yung inuna. Kuryente, tubig, tuition, pamasahe, utang. Yun yung mga bagay na kailangan paghatian ng pera. Ngayong may trabaho na ako, mare, kaya kapag may sweldo, minsan gusto ko namang bumili ng mga bagay na hindi namin nabibili dati. Hindi naman ako nagwawaldas. Minsan sa grocery, bumibili ako ng Vienna sausage. Chocolates, magandang cheese or ibang pagkain na dating tinitignan lang namin sa shelf. Pero kapag nakikita ni Mama yung pinamimili ko, bigla siyang sumisimangot. Hindi niya kailangan magsalita kasi kita ko na agad sa mukha niya. Minsan sasabihin niya, kailangan mo ba talaga yan? Or magtipid ka naman? Mare, sa utak niya siguro, mas dapat kong isave yung pera ko. Kapag may binili akong pagkain na medyo mahal, parang naiisip niya na sana pinambayad ko na lang ng kuryente. Kapag may bagong gamit ako, parang mas gusto niyang ilagay ko na lang sa savings. Naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling kasi ganun talaga kami dati. Pero minsan gusto ko rin namang maranasan yung feeling na hindi ko kailangang mag-compute hanggang sa huling piso bago ako bumili ng pagkain. May isang time, bumili ako ng manok para sa dinner. Pagdating ko sa bahay, akala ko kakain kami lahat kasi bumili naman ako para sa amin. Pero si Mama, nagbago pa rin ng ulam niya. Nagbago siya ng bagoong tapos sinabi niya, ayoko ng ganyan, parang nagpapanggap tayong sosyal. Napatingin talaga ako sa kanya, mare, kasi manok lang naman yun. Hindi naman ako bumili ng catered food. Gusto ko lang sana na minsan makakain kami ng gusto namin nang hindi kailangang maramdaman na may mali sa paggastos. Kaya minsan, nawawalan ako ng gana mag-grocery kapag kasama ko siya. Kahit may budget ako, parang kailangan ko pa rin isipin kung anong magiging reaction niya. May mga pagkain ako ibabalik sa shelf kasi ayoko makita niyang binili ko yun. Tapos susundan na naman ng sermon tungkol sa pagtitipid, mare. Ang weird lang kasi ngayon, kaya ko nang bumili ng mga bagay na dati hindi namin afford. Pero parang daladala ko pa rin yung feeling na bawal akong mag-enjoy. Hindi naman ibig sabihin na dahil may trabaho na ako, wala na akong pakialam sa bills or future. Nagbabayad naman ako ng responsibilities ko. Gusto ko lang sana minsan bumili ng sausage o manok or kung anumang pagkain na gusto ko nang hindi nakasimangot si Mama sa tabi ko. Ang hirap kasi parang kahit nakaluwag-luwag na kami, mare. May parte sa akin na nahihiya pa rin gumastos para lang sa sarili namin. Ano ang dapat kong gawin, mare?
1: Grabe naman yung mga hinanaing ni Celine. Oh, by the way, guys, ayan na siya. Ganyan itsura niya.
0: Cute.
1: Ang cute. Diba?
0: Dahil siya.
1: Parang ano lang siya, no? Hindi siya lalaki miniature. Sa palad mo.
0: Miniature siya.
1: Miniature.
0: Ang cute. Thank you so much, Kamerkadong Arvin.
1: Nabuo na ni Kamerkadong Arvin.
0: Pero anyways, ano, may flowers pa pala. Bakit sa akin
1: diba,
0: wala?
1: May ano siya.
0: Wala akong flowers.
1: Ala.
0: Saan mo nakuha to?
1: Ay,
0: sorry. Sinira ni Kamerkadong yun.
1: Sorry.
0: Kamerkadong Arvin, sinira niya.
1: Mamaya ko na lang ano yun. Napitik. May pitik pala yung kamay ko. Sorry.
0: Pero yun nga, di ba mga kamerkado? Mm-hmm. Mahirap. Minsan kasi kamerkadong Eunice, hindi lang parang nag... parang hindi sanay yung mama niya. Or else, parang... nasanay na talaga sila na what if wala na naman tayong makain.
1: Ah, kumbaga yung mama niya parang nasa survival mode pa rin kahit ano na sila.
0: Oo, hindi ko din naman maano, mama. Diba? Hindi mo naman talaga masisisi yung mama niyo. Kasi for the longest time, ganyan yung cycle.
1: Mm-mm.
0: I think andun pa rin siya sa survival mode niya. Diba,
1: kaya
0: nga,
1: mahirap makawala dyan.
0: Oo. Kaya imbes na magalit ka sa mama mo or nainis ka sa mama mo, intindihin mo na lang.
1: Nakalungkot lang yung ganyang kamerkadong
0: siya. Nakalungkot talaga. Hindi siya nakakainis.
1: Mm-mm.
0: Actually, oo.
1: Pero actually, may ano rin ako neto kamerkadong Shin, experience neto when it comes to my mother. Kasi yung tuwing bibilan namin siya ni ate ng mga ano, na halimbawa mga bag na yan, or mga bibilan namin siya ng mga pagkain, dadalhin namin siya sa mga resto, lagi niyang tinatanong, magkano ba to? Lagi siyang gumaganyan. So minsan, nag-a-appear, yung tone niya parang nag-a-appear na parang ungrateful siya. Pero feeling ko, gets naman namin ni ate kung saan yung pinanggagalingan niya. Kasi for the longest time, nung nawala si Papa, pinag-aaral niya kaming mag-isa ni ate. So parang, ginajuggle niya yung money, yung pension ni Papa na namatay na. Pinagkakasya niya na para makapagtapos si ate at ako. So, parang ganun siya. Parang hindi madaling makawala sa ganung mindset na kahit na medyo nakakaluwag ka na parang diba? Ano pa rin siya, survival mode pa rin.
0: Nakakalungkot. Nakakalungkot lang. Sa totoo center, nakakalungkot lang.
1: Diba? Kung ranas mo na kasi yung pinayong, pag naranasan mo na talagang walang-wala ka na. So, parang kahit may pera ka na, parang nagtitipid ka pa rin kasi ayaw mo na ulit maulit yung ganung klaseng walang-wala ka na talaga na yan.
0: Yes.
1: So, ayun siguro yung mindset ng mga mama na masinop. Ay, sorry.
0: Pero anyways, anyways, no, tama naman. Meron ako. Narinig. Narinig mo, tsaka.
1: Hindi mo.
0: Oo, pero...
1: Ayun, narinig na
0: ka naman. Anyways, no, tama ka naman talaga ka, Mercado Guinness, na parang andun, parang na-stuck sila sa part nun. Kasi, yun nga, diba, ano ang tawag dito? Nabuhay sila na ganoon yung way ng pamumuhay nila. At saka, siguro, hindi yun nga sabi na, hindi siya nakakainis, nakakalungkot siya.
1: Totoo.
0: At nandiyan pa rin yan eh. Actually, yung kamerkado yun is kaya naman, totoo naman talaga, kahit may trabaho, yung mga anak, yung magulang pa rin naman, parang nag-worry na.
1: Sila pa rin yung nag-worry,
0: oo.
1: No? Kaya nga.
0: Ang mga problema, kasi yung gusto lang nila, na parang hindi na kayong bumalik sa dati.
1: Yes.
0: Oo. Yan lang naman yung, hindi natin sinasabi na, yung mother mo ayaw ng ganyan kasi parang pa-social or something. But I think, no, meron niyang deeper reason kung bakit niya sinabi yon. Kasi, andyan yung thought na baka bumalik na naman kasi sa dati kasi hindi kayo nagtitipid.
1: Yes, yeah. Diba? Parang baka ayaw niya ng too much kasi baka sobrang, ayaw niyang sigurong gumastos kayo ng too much. Parang feeling niya na bumili kayo ng mga mahaling bagay na feeling niya gumagastos talaga kayo. So,
0: oo, totoo yan.
1: Nasa survival mode pa rin yung parents mo, kamerkadong Celine.
0: Mm-mm.
1: Mama mo? Mama ba
0: niya? Mama niya.
1: Mama niya.
0: Oo. Tsaka ipaintindi mo na lang. Na, no, meron akong ipon, ma.
1: Mm-mm.
0: O diba, ano mo palang pruweba. I-assure mo. I-assure.
1: Okay na yung
0: kamerkadong. Hindi ko kasi naririnig yung sarili ko kanina dito. Sorry naman. Hindi ko na.
1: Ano mag... Hanap na ba tayo ng tulong sa Confederation
0: natin?
1: Kailangan naman natin ng tulong.
0: Pero anyways, yun nga mga kamerkado na, i-assure mo na lang yung mother mo na meron kang sapat na ipon. Oo.
1: Tama.
0: Kasi ano yan, nakakaawa rin naman talaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung nag-worry lang imaw kasi what if bumalik ko man ka ba sa dating na sitwasyon?
1: Mm-hmm.
0: And parang yung sitwasyon kasi na yun, kamerkado yun, is na trauma din yung ano, yung parents niya, di ba?
1: Diba?
0: Kasi mahirap mga kamerkado.
1: Sabi pa rin ng kamerkado letter sender natin na dati daw hindi daw nila ma-afford
0: yung
1: mga bagay niya. Wala daw silang ganung bagay. So, sa part naman siguro ni letter sender na, baka bibili siya ng mga bagay na to heal her inner child.
0: Yes.
1: Parang pareho sila nagko-contradict ng values ng nanay niya. While yung nanay niya is parang nasa survival mode pa rin. Ito naman si kamerkadong...
0: Parang ginaheal nana.
1: Ginaheal nana. So, ano siya? Gets rin siya sa part na yun,
0: gets
1: diba?
0: Rin siya, oo.
1: Diba?
0: Pero
1: ikaw rin kamerkadong
0: Shane,
1: diba? Tayo. Ayan, mga nag-heal din kami.
0: Ano ang tawag dito?
1: Lego.
0: Ano ang tawag? Meron tayong tinatawag
1: Black?
0: Sa... Hindi, yung luho? Big, yung ano, money, yung mga, may adult money spending daw sa...
1: Luho ba yan?
0: Pera na. Pera na matanda.
1: Ay, but naka-blur, naka-blur siya.
0: Naka-blur ba siya? Ay, kasi meron siyang green.
1: Ah, naka-green, ayun. Adult money, tama.
0: Adult money, ganon.
1: Diba? Yan, so, mga hindi mo na bilhin nung bata dyan. Ka, bilhin mo ngayon.
0: Oo,
1: ngayon mo siya ina-enjoy. Diba?
0: Kaya nga, diba ka merkadong inis.
1: Mm-mm.
0: Tsaka, sana hindi dumating sa point na mag kakaroon ng misunderstanding because of that. But, yun nga sabi natin, hindi pa talaga fully healed yung mother niya.
1: Mm-mm.
0: May nag-send sa ating kamerkadinis ng mensahe. Basahin muna natin.
1: Sige.
0: Sabi niya, maybe your mom wasn't healed yet.
1: Mm.
0: Based on your story, I can tell that your mom is responsible and you have been raised with a sense of dignity.
1: Mm-mm.
0: Kasi sabi mo, inuuna ang mga bayarin. Bihira yung ganyang mga tao.
1: Mm-mm.
0: And I salute your mother for that. Isa pang saludo ako on how she raised you kasi lumaki kang mapagbigay.
1: Mm-mm.
0: Ngayon kumikita ka na may sariling pera.
1: Mm-mm.
0: Iniisip mo pa din yung pamilya mo. Gusto mo pa din i-share sa kanila yung meron ka.
1: Mm-mm.
0: So, ayun.
1: Sorry.
0: Oo. Wag ka na lang magalit sa mama mo.
1: Tama naman, di ba? So, parang nagko-contradict nga yung dalawang kagustuhan ng mama mo at yung gusto mo.
0: Oo.
1: So, ikaw parang... siya lumaki siya sa nanay na masinop, na very responsible, na una muna yung bills kesa sa wants. Dapat kailangan muna mabayaran to. Tapos ikaw naman, parang gusto mong pagbigyan yung mga sarili nyo. Gusto mong parang, what if magkaroon naman tayo ng ganito kasi hindi natin naranasan to. Mm-hmm. So yun na, parang very contradicting siya sa part na yun.
0: Oo.
1: So yun lang tama si Kamerkano Shane kanina. Bigyan na talaga ng assurance yung mama niya. Nakatingin na kanina ka talaga.
0: Sorry naman. Nakatingin sila.
1: Nakagano ka talaga kanina kung Amerikano siya yun.
0: Sorry po.
1: Bigyan na talaga ng assurance yung mama niya. At saka, kung ikaw, kung may sarili kang luho, baka wag mo nalang ipaalam din siguro sa mama mo na bumili ka ng ganito. Or, yun lang, wag ka nalang siguro mag... kung gusto mo talaga bilhin isang bagay, huwag mo na lang din sabihin sa kanya. Or bigyan mo siya ng assurance na yan.
0: Oo, ganun na parang parang sa ano pa sila eh, parang nasa face pa sila kamerkado yung isang pag-a-adjust.
1: Oo, diba? Ang hirap kasi ng ganyan eh.
0: Oo,
1: parang
0: so
1: siyang,
0: huwag mo naman matalim ng sama ng loob.
1: Oo.
0: No? Kasi mother mo pa rin naman yan. At itong bagay ay dapat pag-usapan.
1: Yes, parang kasi siyang ano eh, PTSD no?
0: Oo.
1: Parang hindi siya yung ano, makikure agad. Nang isang
0: matagal
1: ano,
0: yan, matagal yan,
1: parang trauma siya eh.
0: Minsan nga napapasa pa yan.
1: Yes, generational trauma.
0: Oo, kawawa talaga yung mga may ganap na ganyan kamerkadong unis. Pero yung nasabi natin, assurance is the key talaga.
1: Ay, eto pa, may nag-comment pa. From Bawal Umehi dito. Ang sabi niya, ayaw lang ng mama mo na mahirapan ka, ayaw nga niya magaya ka sa kanya. Kaya ngayon, kaya mo na ang gusto niya, Kaya ngayon, kaya mo na ang gusto niya mag-save ka. Pwede mo naman i-enjoy ang healing your inner child phase na yan. Huwag mo na lang gawing hobby kasi yung healing phase na yan, magsisimula muna yan sa maliit na bagay hanggat sa lahat na lang ng kailangan, deserve ko to kasi di ko naman na-experience to. Mag-set ka ng limit, maraming mabubudol sa healing ng inner child na yan. At yan ang iniisip ng mama mo, mawawalan ka, huwag mo masamain. Ay, oo, no?
0: Oo.
1: Parang medyo trap din siya, no?
0: Yes, parang meron din, ano, parang limitation din.
1: Mm-mm.
0: Kasi tama, may point siya.
1: Mm-mm.
0: Kasi as long as parang sunod-sunod na kasi yan kamerkado yung isa, need mo lang talaga ng self-control.
1: Parang trap siya, no?
0: Oo.
1: Kasi kaka-deserve ko to, ay wala ka lang palang pera.
0: Uy, na paano tuloy ako? Tama bang binili ko to?
1: Uy, hindi naman.
0: Ano lang, 230
1: pesos. At least, ano, ikaw naman, budgeted mo naman yata pera mo.
0: Yes, sabi na.
1: Naka-budget
0: pero one time,
1: lang.
0: Sabi ni Papa,
1: yan,
0: babayad na. Sabi ni Papa one time, yan, babayad na naman yan. Tapos maya, maghiram na naman yan. Sabi ko, narinig ko yon.
1: Pinaparinggan ka na pala. Naparinggan ka na pala ng parents mo.
0: Nasa kwarto sila ni Mami. Oy, narinig ko yon.
1: Grabe.
0: Kung ano sasabihin nyo dyan. But anyways. Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 2:43 sa hapon sa itong pagpanumpalik last part at magandang basahon ng mga comment ninyo at advice para sa atin nga Sandra Iramo sa programang Dear Marites.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Pro

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Mga kamerkado, yung kita sa last part in atong programang Dear Marites. Gihapon kami yung partners. Ako si Kamarites Shane.
5: At ako si Kamarites Yunil.
4: At siya si Marites Yunil.
5: Yes!
4: Anyways, mga kamerkado, oras sa inaton alas 2:53 sa hapon. Rekarang oras, ginatod man kinyo eat more Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power daily, mga kamerkado.
5: Yes!
4: At syempre, no, mga kamerkado, yung kita sa aton nga pagbasa man it mensahe or mga advice ninyo sa aton nga sender. Eto naman, nag-message. Anonymous ko na, medyo masakit abirahin ang bag. Sabi niya, ATM ka kasi ng mama mo. Kapritso tingin niya sa mga gusto mo na minsan mo lang naman matitikman. Yung tipo ng parents kasi investment tingin sa anak, kaya controlling. Ayaw kanyan maging masaya o mag-spend sa sarili mo. Dapat para sa kanila lahat.
5: Grabe.
4: Iba yung ano niya, iba na, iba na.
5: I-mix, ano
4: ganyan
5: to?
4: Yung ganyan parents mo, Zoro.
5: Grabe naman mga ano to, mixed comments naman naman pala to eh.
4: Feeling ko kamerkado yung niece, naka-encounter na yung comment, yung ano natin, comment yung nag-send ng message atin.
5: Ibang nanay naman yung
4: encounter iba naman, niya. Iba naman yung ano nila. Pero para kay Celine, no, alam mo kamerkadong Celine. Alam mo, Celine Dion, sarang. Ha?
5: Oo, si kamerkadong Celine Dion.
4: Kanta nga.
5: Ay, diyan. Hindi kanina nagka-classical, di ba siya?
4: Ka-classical siya kanina, nakibot ako eh. O, yun na naman siya. Para siyang ginigpit nga ron, ho.
5: Kanta pero, nga ng tiptoes through the tulips eh. Tiptoes
4: through the window.
5: Bakit niya kantayin yun?
4: Uy, gusto ko to. Pero yun nga, para kay kamerkadong Celine, I think need lang talaga ng usap.
5: Mm-mm.
4: Usap kayo ng mama mo kasi nga nagkakaroon mama niya alam ka naman na, alam ka naman mama ko niya. Alam naman mama ko mag-usap sila.
5: Oh, di ba? Usap lang, tama naman si Kamerkadong Shane.
4: Mag-usap kayo ng mama mo kasi minsan nagkakaroon ng misunderstanding. Iba yung gusto iparating ng mother mo, iba naman gusto. Iba naman yung ano mo, yung parang pag ano nga tawag dito? Iba naman yung pag-ano niya, yung pag-interpret. Parang may misinterpret ni sender. That's when nagkakaroon ng miscommunication, ng misunderstanding just because hindi kayo nagkakausap.
5: Yes.
4: Tsaka iba talaga yung pag-iisip niya kamerkadong yun.
5: At ito pa kamerkadong Shane, may nagpadala sa atin ng mensahe. Ito naman from a perspective of a mother. Ito si kamerkadong Linda. Sabi ni kamerkadong Linda, as a mother, hindi nawawala sa amin ang takot na mawala ng lahat ng bagay dahil sa mga experience na hirap at ang lahat na nga hirap para magtaguyod at mapalaki ang mga anak na maayos at makapagtapos sa pag-aaral. Hindi biro ang lahat. Ganito din ako kapag bibigyan ng mga anak ko ng mga panggastos na kapag merong birthday, gagastos ng ilang libo sa araw na halos 1 linggo na sahod na. Isang linggong sahod na.
4: No.
5: Yung bang sa isip ko, savings na lang natin to. 1K lang yung gastusin. Mm-hmm. Ang dating 1K na pang isang linggong budget, ngayon, parang 1 day na lang. Kahit may mga trabaho na sila, patuloy pa rin akong nagbebenta ng pagkain kahit papaano para makatulong dahil sa ayokong balikan yung mga oras nung wala kaming makain.
4: Yun, yung ano, yung sad part. Yun yung mga, diba? Ano, yun yung thought ng mother mo. Well, nagsasabi siya sa iyo na hindi ka nagtitipid. Yes. Ano na naman yan? Kasi ano eh, syempre naranasan na nila kamerkado yun eh. So, feeling ko talaga, yung sa part ng mother niya, ayaw niya na maranasan ulit yung naranasan nila dating mag-anak. Parang, kaya siya ganyan. Parang naghihigpit siya sa pera.
5: Iba talaga yung ano no, yung mat ng nanay natin.
4: Oo naman.
5: Yung isang linggong ano mo lang daw. Anong sabi niya?
4: Yung isang linggong ano
5: gastusin, nagiging isang araw ng gastusin para sa atin. Oo. So ganun yung pag-computation nila, kaya ayaw nila na masyadong gastos.
4: Yes, kaya mahirap din naman sa part ng mother noon, mahirap din naman.
5: Kaya
4: tsaka syempre sa'yo, hindi ko naman sinasabi na porque may pera eh bumili na. Pero set limitations.
5: Yes.
4: No? Magkaroon ka rin ng self-control. Kasi minsan kasi na susobrahan tayo ng pag-heal ng inner child. Nakakalimutan na natin mag-budget talaga.
5: Kaka-deserve so, totoo ko lang,
4: to. Kaka-deserve ko to, di ba? Sumobra.
5: Sumobra na.
4: Based on experience, sabi ko, deserve ko to.
5: Ayan,
4: deserve mo pala.
5: Oh, ayan,
4: dito na naman yung maghihiram.
5: Utang yun sa parents.
4: Oh, magmautang na sa parents. O, diba?
5: Pakayo rin nila na utangan mo sila. Kaya ganun. Kaya na, huwag ka na mag-gastos kasi ano. Ang ending, dito ko sa amin umutang eh.
4: Narinig ko, sabi ko, wala pa ako. Sabi ko kasi, nagbayad ako kay Mercadini. Sabi ko, eto muna, wala pa akong barya. Tapos, diba, pagkasarado sa room nila. Narinig ko talaga, mama yan, dito na naman yan hindi na man ay ako mamana mahugam. Batian na ba ko? Batian ko to.
5: Hindi mo pa rin nila sila sa'yo, no?
4: Ganyan sila. Intended, oo. Kasi, di ba, nasusobrahan din minsan yung pag-heal ng inner child. Dapat kaya talaga may self-control, kamerkado minus. Wala namang masama.
5: Kaya nga.
4: Dapat pero may ipon talaga, mga kamerkado.
5: Yes, dapat may nakalaan sa ipon. Dapat very wise tayo. Parang pinapractice na rin tayo ng parents natin kung paano maging isang parent na rin. Di ba? So, parang mas okay na magbigay sila ng ganong klaseng wisdom. So, mas mabuting control mo nga muna yung sarili mo.
4: Oo. Hindi naman pwede na dahil lang sa inggit. Sino ba lang sabi na inggit yung mother niya sa kanya?
5: Ay, hindi naman ganun. Hindi yan inggit.
4: Hindi yan inggit. Gusto niya lang na hindi maulit yung dati.
5: Diba?
4: Oo. Tapos may ano pa, may pahabol na mensahe kay Mercadini. Sabi niya, this will need a tough conversation with your mom because it looks like iba yung barometer niya ng walda sa'yo. Make you realize na iba na ang takbo ng buhay ngayon. Ang hindi ka naman nagpapasosyal sa mga binibili mo. Give her the assurance na di naman kayo mawawalan. Then listen to her response. Baka kasi ang iniisip niya kung may dagdag income, baka dapat may dagdag allowance din siya. Ay nako, mahirap yan. Sabi niya. Pero syempre, yun nga sabi ko kanina mga kamerkado kasi ano eh, hati yung opinions ng mga kamerkado natin. Pero I hope na meron tayong limitations, magkaroon ka ng conversation between you and your mother, Celine, kasi nga para masabi niya rin kung saan ba siya talaga nanggagaling yung thoughts niya about sa pag gamit mo ng pera.
5: Yes, di ba? Usap lang talaga kayo.
4: Usap lang naman.
5: Yes, paunawa mo talaga sa mama yan. Sa mga mama yan. Yan lang talaga yung key dyan. Or kung gusto mo talagang mag-astos ka pa rin, huwag mo na lang sabihin sa kanya para hindi siya mag-worry.
4: Oo, ganun.
5: Siyempre,
4: kung bumalik, kung binigay ka ng chicken joy, sabi mo na pulot mo sa dati.
5: Sabi mo na ano, napulot mo lang o binigay lang
4: yun. O nakasale.
5: Nakasale.
4: Mas safe yon.
5: Mag-white lies ka na lang.
4: Tsaka hindi naman masama kung minsan nag-treat, diba, tinitreat mo sila. Sabi mo, minsan lang to, hindi naman araw-araw.
5: Kaya nga, ipahintindi na ano, na hindi naman na hindi naman parang
6: hindi naman ikaw kuubos ng pera niyo yan.
5: Kaya nga ganun.
6: Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 3 na sa hapon. Thank you so much, mga kamerkado natin, una sa Merkado Publiko natin, sa atin nga partner, LGUs. And of course, sa Facebook Live natin, no? Thank you so much, mga kamerkado. Wala naman silang comment, no?
5: Wala na, wala na.
6: Totoo yan.
5: At least bala, very substantial itong mga
6: yes,
5: comments.
6: Yes, oo.
5: I like it.
6: I like it.
5: It's simple.
6: Ganun lang, no? So, thank you so much, man, sa mga nagpadatanda ka rin nga mensahe. Ag-commento, mga kamerkado. And of course, kay kamerkadong Celine, communication is the key. Ha? Limitahan mong sarili. I-assure na imo kanya mother na meron naman kayong ipon.
5: Correct.
6: And sometimes, okay lang naman minsan na mag-treat sanda kasi hindi naman araw-araw may ganoon.
5: Yes. At huwag mong sabihin na inggit yan.
6: Hindi yan inggit.
5: Mm.
6: Ano lang yan? Para iniisip niya lang na ayaw na niyang bumalik sa pamumuhay niyo dati na sabi mo nga mahirap.
5: Yes.
6: So, yun lang talaga. And anyways, thanks man sa ating karangang partner sa my technical side, kay Kamerkadong Heranio Misina. Ako man si Kamerkadong Shane Flores Masalio.
5: At ako si Kamerkadong Eunice Estalislao at Radyo Merkado Aklan.
6: Ang boses sa puso ng bayan!
7: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment, puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
8: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gidako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: All the hits and more.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact

0: sa atong lawas.
1: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked in. Radyo Merkado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gitahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficio raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficio nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ha ha ha! I've got the story to tell.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Ino!

0: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: and more.
1: Radio Mercado.
2: We play the hits.
1: Radio Mercado.
3: Meron akong pangarap sa buhay.

pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun? Lechef flan? Kalderetang kambing?

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1.

0: merkado ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Dayawang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Buhay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Ha ha ha! I've got a story to tell!

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Clon, alas 6:30.

0: Padayag nga agahan na klan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagbalang programa Radyo Mercado Balita sa Umaga. At lo kita magkaroon ito Biyernes. So thanks God, it's Friday. Betya 18 kong sa bulan karoon. It's Setyembre 2026. 98 days before Christmas, mga kamerkado, kami nagapagbalita. Ako si kamerkado Sarlene Malaloy on Veray.
1: Ag kamerkadong RB na Rompe.
0: Para sa kapanguna ko na itong balita, hatod kinyo, it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kating Facebook page. Ag YouTube channel ng Radyo Mercado Aklan. Headline, balirang lokal, pinakaunang Pagcor License Casino sa Boracay, opisyal yun nga ginbuksan na.
1: Samtang pag-post ita benepisyaryo sa Facebook ag Transparency Board, obligado suno sa DLG Aklan.
0: Altabas, may pinakamataas nga yakap registration rate sa probinsya it Aklan.
1: Laya Wellness Center sa Banuit, Nabas, DOH certified yon bilang Sangka HIV Treatment Facility.
0: Sa mga balitang regional, Dole Iloilo Field Office nag-release karoon. Ito 4.65 million pesos nga tupad tuloy pasada.
1: Samtang PRO6 nakakumpis kahit masobra 4.2 million pesos nga balorit droga sa sugod it limang adlaw.
0: Sa duwa pag itaton karon nga balitang national, BIR hugot nga naka-alerto kontra karon sa illegal nga sigarilyo ug vape makaron karon nga bumans.
1: Samtang first appearance ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC, ginkalipay it mga solid DDS.
0: Darong balita international, South Korea ginistudyuhan ang government-backed smartphone para kang sa mga pamatanon.
1: Strait of Hormuz kontrolado gihapon it US.
0: Sa ring showbiz balita, Honey I'm Home music album ni James Reid gin-release na.
1: Pag patindog ita mabong mga training center sa Pilipinas, plano it Philippine Sports Commission.
0: Darang yung trending balita, daywa ka construction worker na dagpon it 4 months yung nagatusikan sa oras igon it andang trabaho.
1: Sa rin yung balitang negosyo, 3-in-1 coffee, ice cream, aga frozen yogurt, posibleng dugangan it buwis.
0: Alas 6:40 oras sa Radyo Mercado Aklan at sa detalye at ang balitang lokal. Opisyal yun ang ginbugsaro, pinakaunang Philippine Amusements and Gaming Corporation License Hotel Casino Destination sa Isla Caron at Boracay Raya Carnrong, Caban Hotel and Casino sa Station Zero. So yun, panigayon yung seremonya, personal nga nag-abot sa Nay Caban President and CEO Kevin Wong. Kaman naman si Malay Mayor Flavar Bautista. Kaibahan o bilogan niya gobyerno lokal at barangay council in Tiapaca. Bisan sa buwan 5 Oktubre, rada kayo nga grand launch. Masinadyahan niya gayon na pakilala sa publiko. Rong 88-room hotel nga may 2,000 square meters nga gaming floor. May mga table games, slots machines, at electronic gaming stations. Pag-uwas ka na, ginababugaw gayon ito sa mga luxury hotel casino. Ito 40% ito na kamay empleyado ay maghalin sa probinsya Aklan. Na madagag oro pagbukas at kabaan, bangod raya o pinakabagong destinasyon sa isla kung si Ina. Kompleto yung oro gaming tourism experience at kada bisita sa Sangka Establishmento.
1: Samtang sa panagdugang nga balitang lokal, obligado ang watrason para nga itago it mga barangay. Rubilog nga listahan kung mga nakabaton ita scholarship assistance sa daom ita bawat barangay makikinabang presidential program. So ang DILG Aklan, Provincial Director Raimundo Palanog, sa interview Radyo Mercado Aklan, kinahanggan niya i-post rung mga pangagan ita beneficiaryo sa official nga Facebook page ay barangay o kung saan nakarang nga pampublikong transparency board. Kaya para nga maging transparent sa mga pumuyo rin naging himo nga pagpili aga pagtawit na sambitang assistance. Punto pa ita DLG Aklan bakod niya public fund ruging gamit sa pagpondate programa hindi dapat sigon niya dugaon nit mga opisyal sa barangay nga maging transparent ay dapat man itawan itdagan revalidation para sa pag-usisa it mga pumuyo.
0: Alas 5:42 sa detalye pag-init balita lokal, pinakamataas ron ang listang yakap registration rate sa Altabas ng umabot sa 50.59% base sa datos si Datuk Konya PhilHealth. Sa karon, July 31, 2026, sa datos, 12,855 ron nakarehistro sa yakap ng halina sa projected population at Altabas ng 25,403. Tatanggapin sa 18.14%. Kabilog ang yakap registration rate sa Bilog Aklan. Kasing katumbas sa layat 113,615 registrants maghalina sa projected population 626,430.
1: Ang salaman niya pinakaling balita nga lokal sertipikado gon it Department of Health or DOH rolag yakong Yes Health or Laya Wellness Center sa Banuit Nabas bilang isang ka HIV treatment facility pero sa Nabas primary care facility o na VCF. Haray milestone isang kapamatuod sa commitment it facilidad sa pagtat confidential ag dekalidad nga HIV healthcare related services sa mga nagbaston ag kaiping ang mabanwa. Yakip sa mga libre ang servisyo ng itawag klinika pero HIV testing and counseling, pre-exposure prophylaxis akong PrEP, antiretroviral therapy akong ART, pagbuong sa mga sexually transmitted infections, ang ipang support ng pang-ikaayong awas. Na naman siguro yung mga servisyo pag-itrataron nga pa'y pag-respeto ag white discrimination. Makita na sa amitang wellness center sa likod ita Nabas PCF building ag bukas magaling luna hasta Biyernes alas 8 tagahon hasta alas 5 ithapon.
0: Alas 6:44 sa Italibat at Balitang Regional, nag-release Department of Labor and Employment at Dolly Iloilo Field Office 6. At 4,647,500 emergency employment assistance sa mga beneficiaryo ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa kontupad. Tuloy pasada program sa ginhiwan sa payout activity para kay sa public transport workers. Pero nagbaton ay 837 ka mga public transport workers na nag-ooperate sa mga mayor nga transport terminals nga may Iloilo City bound nga ruta. Sa pagpanagtag at assistance kabahin at padayon nga commitment ng gobyerno sa pagtauman. At insigil na kanya bulig ang temporaryo nga obra sa mga mamumugon sa pampubliko nga sektor at transportasyon nga makabig na vulnerable sa economic challenges.
1: Ang nakakumbis ka Manila Police sa Regional Office 6 at masobra 4.2 million pesos nga balorit na suspected illegal drugs sa Diamang Ita 15 Diaz. Kasunod raya tugot nga operasyon kontra sa drug trafficking at street level drug activities sa Western Visayas. Umpisa sa Setyembre 1 hasta 15 umabas sa 2,090 grams at nga batihang shabu ag 100 grams at kush rin na kolekta at mga operatiba. Base sa standard drug price nag-aabot sa 14.224 million pesos. Rukabilugang balor it mga nakumpiskang illegal nga droga. Sa mga operasyon man ku Setyembre 15, limang suspect ron na-arrested kapulisan ag nakumpiska it 208 grams at ginalagar nga shabu nga nagabalor it kapin 1.414 million pesos base sa SDP. Naman kay PRO 6 Regional Director Randall Tuanio magapadayon ro Regional Police Office sa pagpahimo ita intelligence-driven ag koordinadong operasyon kontra sa illegal nga droga.
0: May 47 minutos sa kataliwan oras kala 6 sa gahon sa ilong kita sa mga balitang national. Hello.
2: Balitang national.
0: Nakalerto magkaroon ng Bureau of Internal Revenue kon BIR sa pagpanguna ni Commissioner Charlito Martin Mendoza kontra sa mga illegal nga sigarilyo o vape sa nasyon makaroon nga birmensa. Sila kay Commissioner Mendoza nagkabato ng BIR at Intelligence sa Market Information angot sa posibilidad nga magasugod sa merkado ng mga illegal nga produkto samtang nagataas ro demand makaroon nga holiday season. Ginpayag ito opisyal nga naka-alerto won ang mga enforcement team ang white holiday ro pagpatuban it layi kontra sa mga illegal nga produkto. Imando man rong kung ginmandoan man mga regional enforcement offices nga pasangkaron pa monitoring sa mga ginadudahan nga lugar it production, bodega, distribution channels, at mga retail outlets.
1: Balitang National. Aman niya, nakitaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC at publiko matapos ro may sobra sang dagona ng pagkakulong sa Dahig. Ko September 16, ginpatigay ng pangatlong status conference it kasong at crimes against humanity yakip sa war on drugs. Raya-raya pagpahaoman bago umpisaan ro formal ng hearing sa Nobyembre 30. Kung matandaan naman niya nakitaan ro dating Pangulo o kung ulihin nakitaan ro dating Pangulo kung Marso 2025 matapos raya ng areston sa Pilipinas, pinaagi sa gahom ito ICC warrant. Gin kalipay man ito solid funds, nga makitaan si Rodrigo si dating Pangulo, nga healthy agma jamalipayon. Nagpabot man ito kalipay sa Senador Bongo ag Senador Ben Padilla sa kanya-kanyang social media accounts.
0: Samtang sa detalye man ito atong mga balita sa Guwait Nasyon.
1: Balitang International.
0: Kinaistudyuhan magkaroon in South Korea o pagbilog at government pack smartphone para kansa pangapamatanon bangon sa pagkabagaka sa sobrang paggamit at smartphone sa digital addiction at mga inunga. Sa Naka-Education Minister Choi Kyu-chin, sa smartphones nga plano nandahay may special function kung siin may isang ka-feature nga nagalimita sa users at sobra sa paggamit. Kaya nga plano ay nabilog nanda matapos diskusyonan pero obserbasyon at mga eksperto nga mas maabo nga mapamatanon o gusto kong magamit at cellphone kaysa makipag-istorya sa mga tao. Dumduman nga may layigon sa South Korea nga nagalimita sa paggamit at smartphone sa sulit eskwelahan na ginpatuman yon kung Marso 2026.
1: Nagpanindugan man ro United States nga wa ita kinamatarong ro Iran sa Strait of Hormuz. Doon kay U.S. Central Command o kay CENTCOM spokesman Tim Hawkins, ginbulikan ni U.S. military ng mga commercial vessels para magbiyahe ng masobra 900 million niya barilis at krudo. Dugang pa ni Hawkins, nangin manami man na traffic at mga barko ag epektibo rin na ginaubrang pagharang sa mga Iranian ports para sa Guwaso Strait. Gin pa malibaran man ita U.S. Central Command, raligasyon ita Iran nga ginatarget ng Estados Unidos sa mga civilian nga Iranian nga mga kapit sa nasambitang ruta.
2: Balitang International.
0: Sa ilo magkita karoon sa Balitang Showbiz. Kinrelisyon o pangatlong studio album ni James Reid nga Honey I'm Home sa Idagom Kret Sunny Music Entertainment. May napugo ka mga tracks ng album na nagserbing bagong chapter sa musical journey at singing actor matapos na pinandagon niya pag-explore saan nagkaroon niya sound at identity bilang sangka artist. Sunod kay James, Rong Home ay bukod niya amang sa sangka lugar apang sa feeling it peaceful at confident saan nagkaroon niya kaugalingon. Ina-feature man sa album Rong R&B, Soul, Funk, Soft Rock, Yacht Rock at Classic Papa. Ilas pa na ngayon katrabaho ni James ay sa The Itinerary, Luke April at partner Iza. Samtang sa batuman sa mga personal nga kantaro album Rong Indiana nga nagaserbing mensahe para sa anak kong magiging unga soonest. Pabot man ka rahit pagsuporta magaling sa anak kong loved ones, family, showbiz friends at mga solid fans.
2: Balitang showbiz!
1: Balitang showbiz! Sari niya!
2: Balitang sports!
1: Balitang sports! Sari nga balita sa panagi tinampang, ginaplano makaroon ng Philippine Sports Commission rupag patindog it mas mabong training center sa Pilipinas. Dati yun ito plano nga mas maingganyo ng mga Pilipino nga maghampang ita tennis mga sa larangan ita tennis ay mabahol rupag saka sa ranking ni pinaita na star Alex Ayala nga kapit una ulon sa pang 18 nga pwets no, sa kalibutan. No, sa PSC, mamaabo nga mamalidha rusuportado ng sambit nga plano bawat manami rai nga tikang para mas makilala pa ro Pilipinas sa patag ita tennis. Dugang pakaran na kadaya naman nga iga-representa ni Iyala ro sa ro Pilipinas sa 20th Asian Games nga gin kasadya man ita PSC.
2: Balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Samtang sa aron kanya trending balita dako pro daywang kalimutaw mismo isa ka foreman. So nga daywang kagaking construction worker nga nagakiss. Amala teleserye sigon sa oras mismo itanda karon nga trabaho sa San Jose del Monte. Ano ka sa payag it foreman? Napapanasin sigon nana nga hindi mapabugag ng daywang. Beses na nga nakikitaan niya nagasaka magaling sa basement or daywa, rason nga mas nagduda imaw. Mugang pagkarawa mat problema imaw sa relasyon it daywa bangon pareho sandang nga uwa man it mga asawa. Apang nga nagpanugyan raya nga may oras sa trabaho, ag may oras man para kaon sa andang nga lambingan. Napapad mga natin siya, normal nga mga raya bangon in love ro daywa, ang mabo maro nagkomento nga kung true love gid man na raya o kung na gin atake yamang sanda it pagpangatol. Sa makaroon wa pa it nangin na pahayag na daywa lovers sa tambadayo niya ginasumsuman it mga netizens pero nasambit nga eksena sa social media.
1: Agsa naman niya balitang negosyo. Posibleng papanuugan ni tugang buwis ro 3-in-1 coffee, ice cream, aga frozen yogurt sa idamit agin na duso nga pagbago sa sistema ita pagbuwis it gobyerno. Iakipray ang mga produkto sa mga ginatutukan ni Department of Finance o DOF sa pagbagit mga bagong revenue measures. Kaibahan man sa ginaproponer ro pagtaas ita excise tax sa food and beverages nga kaparatit andang tikang agud nga madugangan ro koleksyon it gobyerno. Katuyuan it mga proposisyon nga pagawigol ro mga pagabugan ita kita ito gobyerno samtang ginatan-aw ro epekto it mga produkto mataas sa sukal sa ikaayong gawas it mga Pilipino.
0: Alas 6:45 oras sa Radyo Merkado Aklan. Ang inyong nabati ang pilog niya kong Dana. At Radyo Merkado Balita sa Umaga. Mga kinakain nga adlaw at Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pensya 18 sa buwan sa Setyembre 2026. Tatong kanya Christmas Countdown. 98 days before Christmas, mga kamerkado. At sa umana, sa bulig natin nga technical reportorial at newsroom department. Ang iibahan ka rin sa kamerkado, Sarlene Malaloy on Veraya.
1: Aga, umayin si kamerkado Arvin Ramos.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog da ako, adlaw-adlaw tungod wag da ako it power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!